0: selling o ifo tu. Amo.
1: Ole Casa Beds and Appliances. Ole tali o mana oma. I olo e fa to tonga ilo mauta. Ini saule lei toi anangata. E mawai mo enga ngao si tono ni usila. Fa apese tino fall po tumalo lo. Laulau ai mana foa. TV. La au pese. Usa aisa. Masini ta lava lava. Telefoni fe aveai. Maisi. Afio ane loa ili fa fitu fa Greater Throat Otau. Po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu. Ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu.
2: Aukilani saute, usa ilise sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale talafia ngai. Sumai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile ovalu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
3: O esi la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yoye iso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngaire e kutio lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafayona e umi aise fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngaire e kutio lo fale motu e fata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, Ia fiafio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
4: Sunga, o fenga faa kao elu kawa le fōu maunga Max Ila.
5: Seenga, uka amilo yau kilangi. Mokoi fōi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā magma pa uka avar. A ole me piko sidi. Enga ale lua lima ka ala alwa yaso le kokongi.
6: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo sose itu ai ngā ta avale male teleweishi au unanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pia I faa ilo yeina e faa fufonga le Radio Samoa I nei faa bitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

0: Ole wa chulu su chulu bi chulu na tan lo ling chulu lai chulu le di vang ole wa uli e pe ora uta wa stimi wa solo lo yele tan chulu malo fa lo ngia e le di vang ole wa uli mai le pulenga le kalisia katoliko e au kila ni nei le sunga le tia kono ya tiken san le polu a polu le nganga e pe fo na lo sil fi ai le tan to to le na to tua e to ton le kalisia katoliko e au kila ni so today e le tan to pali Silea Saint Anne Simanu. They were yet Michel Fulpuranga, eight to ton war of Gilani. If you feel a gang of Talafan to Lady Vangola, only those sung a little Tiacono, but to open your mom, Maluma, also formally lang your mamma.
1: Yeah, for my also forming here, he loved telling a form more. Mulia to foil, Fatalo from Fafelo yet foil, so turn to what you know, Billy. Don wole ni e tunu o tata wa ma wai fatano fantuli. Na nga maulanloi sunga I fapenginga. Tau langi mo la tau faltua ya te nani fuiria. Ta po inga na ita maama tina matua le. Si o tata wa tunu ya eme se fuiria le. Tupulanga nalwa oa. Ma alosa I fua manuia ma alola langi e ma. Fatai wa mole ni ya manua vaya kwanga iki. Ke au lili yae.
0: Pule alo faa lili, wala wasia lau sunga lili tia. Kono feisi, vai se unga o tato wala wala. Ya, wabutai ili alo fole tua ole dala. Wemba wale balo sil tino faa pefo ila ala nganga. Ya, walo na fila ngalo itutono ole nifo ya ai tele. Ole tato watunu neyo ni usila malo, ole faa malo si mai. Lau sunga lili tia kono. Ole autu mle faa moe moe. Ole pule nga ale kalisia katoliko I au kile nende. Famwe moe mole, finga palo to telele, tatu sauni and twenty two away, Anton Wille o Mana Malama, ele o Silofienis. Yelanga winga for your safi tai tunga yellow, sungal tiako, number committee four. Ya wale, fa sauni and to lemalfa pula in that tililum. Onisio vying I own Silofia, ya morfamwe mole, le tatu palo tele yanovim.
1: Malova taipunga moor, ole beoli, ole memo moor lava tauna, no fine law of wood. Why to tell you this or to visit? Or visit in this paper, a leaf, a ya, yearly, the porkitima, maltana lit, Yoi, so, money, a la, leisure night to foil, tauna, malanam for ya, yell to tell you. Manto foil, no come of foiling, kifaku, besa, or nice me of foil. Hey, laku ni frasai, wala frasi ya Yesu nadi. Ufele polo inga sili sili. Valongo la ya ile tali ya Yesu ya ile itarik funga de na portiki fu ya ile tali ya Yesu. Ona la sili fi ya Yesu. Na yo le le la vai ile ya le winga la sili. Sili la.
0: Mala efata nga visit.
1: Yo. Fa pero tali ya Yesu ya. Yelo fantu ilo watua, malo rotu atua, malo wanganga atua, malo malusi atua, lona lua. Yelo fantu ili lua te tua oi, peila bo oi atua. Nela watu etali ai, ya, ke yale wa umale o ngara kama ngama, mama fa peifu. Au ale winga tonu lava na mafua ili fesili, wawe taunu watu la hee. Sa karkarungu ai e isi le isi vai. E nāla na fesiri le lina, wafo ola lātou mea sa fai. Sa fie fia nātou e sa e lio nātou manuia mawha manuianga tangata.
0: E wha ngā e ne, le sua voreri.
1: Ioi, wha pelo, fai la e wha wau pēlea o ngā le lila. Lono winga le tue mau e tātou, e wha manuianga e tātou te mau.
0: Māli.
1: We nana le e sa we tonu ya le ya le kanisi katoliko ole a onga Yesu la onga Yesu ya e tatu tele fa pena no fa tawol tus pa ya folinga le kapung le tu tu as ta wonu tanto fa ha o ya le me lo fita le me le li ya me fatino la ngalung fa pe mo tangata aya ole el mana ya foi la ole el tamapa ya le ne yo poplio 14 he was in the ground Il faci non un album a full, te mi ale fi fi di ama.
0: Ia.
1: Ma ma fungale ma pop. Na lu la va il me changa tai. I to ton wi ma sa ton wi South America.
0: Man.
1: Ia la to fu ie ma tiva ma le tango limo. Le voi la e promote ala e fungale. E so se a tu nu wala.
0: Ia.
1: So se a tu nu la va. E yai lava yale yale proclaiming po lem tangal ringa eta uoli only Justice and Peace Commission.
0: Mali.
1: Eta yulu ala yale yale tamapa yafo itonui I roma ile ile ile ile tangal ringa le. Va pena vo la ine. So se pena vo I so se tu nula. Eta yulu lava na yale epikopo lo faulu. E ono ya pulanga ine New Zealand.
0: Ia.
1: E ono fo I am tangarwinga I eton po agencies here e ta wole Justice and Peace Commission ya. Na la lepe le te I eton ya fai fo singa lepe o konga marulu o sifuru e nyo tau sanga talung lue eton
0: ani va enga na tau ngan lue malo si ya ila usunga le ti akono fo ilele bolo silo fiele etono
1: e tele a ia nisi o ngarwinga fo ilele E man tuo fo I chelo isi taimi fonga mua e maasena walu I Charlie Wellington ya ini se fontanga ya e tonu fo e pali mene o te iai se alu fo e fai masuiran pulanga ni au kinan fa pena fo la isi pulanga I New Zealand ni
0: O ni manta upuela walunga ila ufina u tonu o neia komisi
1: O le mea lavalea o le matipo man to voile kale se fa lu pe le motivo
0: mari
1: e kale se motivo o le ala voile na e te ba ye fu mo e to fu lava e fa le mai e kale se e restomes no fu nga to si ai I la to te mama tina ma tu
0: mari
1: e fu ia ia mtanga le nga fu ia le housing le le monti se si le I
0: ia
1: I mangeli le tipo le housing I kai no sure. E to fu malam tanga ol matanga ol ngalwinga la matu ol tu ala lo.
0: Ia.
1: Anga ile palme. E ni si fo io o fai unga ia po ni si o pili fo ie sawe va ai tu ele tala fe ngai ele tawi e manuia ia ila tawe e mawa me tu lo.
0: Ia.
1: Ia ai e titi lamba ia le so soni moe ma tipo po. O me sa ita to nei fo ile o le si meta o ile men ni
0: ia
1: o wai e to te lo ta to me ka ko ki lo ma ti fo na e mo wai ta to
0: ia
1: e lo le winga to nu o le motiva le tal nu ai o le motiva na
0: ia
1: o le motiva le tal nu ai o le ta o fandi
0: ia
1: ta o rental properties o ta o pensini o ta o loa
0: ia
1: Ya a pe o tu langa nai e ave ana io submission si a va va ia tu lai me va pena e ave ana tu ala le submission si da lo le palmini e va e tu e va ma ia ia I fai unga ma ma le session je au mai
0: ia
1: pe o le tu na ia
0: le le ia mai fai nga ma lo tu na I ma fai nga ma lo le tu la I ma le termine ia tik
1: ia
0: Ola se tu langa o iei se fsui e inga fo ile leo le tau finaunga ma le whainga o fie ma le whainga tau na sui fuanga le watanto yeni.
1: Ia, le election forum fo le ntapena le sa fai St. Anne's le lua whelua toru. I na tapena I fo iai.
0: Ia.
1: Na I fo ila ni fasili na tu atu iai. Man tu ala ia campaigns a pati te tasi da I na mai is fata teinga.
0: Ia.
1: Fa mai, e te tonu o le tau sanga mua mua, e afe fale o le afausia.
0: Ia.
1: Na tau nu.
0: E fia la ni fale wa kousi la fia wa fau mai le polo misi ne a na usunga diakon.
1: I kwa le kai kai afa.
0: Ea.
1: Ne tai tai afa le afe fale le na.
0: O le ala mafua anga wala ina le mafua le fatonu ina ia folo folo.
1: Ole mea fo ole baba ayang ele pe priorities ola to priorities le fatino
0: ia
1: ole e tu ele o fatino ia mes tau na fa mo mo ole tu la sa o na mele le fa le tu ngoi ne
0: ia
1: ole le mama ai tanga ai fa mo mua tangata
0: mani
1: ah e lo fa mo ina tangata e me le fai ya le ana vai le ata tu te va ai i funga le fa de tainga pe o ole market rent ah
0: ia
1: ole ana vai haru dum e le se haru la
0: mani
1: o ina le manu ai
0: ia
1: io la to le
0: e un mia fole mo tu
1: io pe o tuna ah
0: le le Ole silsila foi lele wa le la la faile ole aunga ole fa moe moe ole tou te tapena ya ya ole fa finanga ya po ole au minga le oni finanga lo sui tau va e awa i uma ya va ang fa faile il finanga le sound ye ji
1: yo no i major political parties to mana na ave ya invitation ye
0: ya o ai le va ang le lo sungal ji
1: ole te party maoli le greens Ole Act,
0: yeah.
1: Ole New Zealand National,
0: yeah.
1: New Zealand Labour, yeah. My New Zealand First, Lana wa umana ave ya iya. Yeah, lana wa tali mai nisi acknowledge the invitation avatu.
0: Yeah.
1: Ole me masaniala wa ole process lavalina. E alu lavanga I the party leaders.
0: Yeah.
1: A fapela I le evanua mai ya taitai ya.
0: Yeah.
1: Yeah. On au mai da ia leo se la tu sui fo ile representing ia le ia parti
0: le ola se mata u pupito se le nta wa ese mai le tau fale ma le tau le ping singi le ole a ave ia ni fsili fo ile le I vainga fa fo ia wa ole me mondiala tu ia sole wa makwa ka unka ke le al sui fo nga pe ole ia ile ni vai tau lo sungal tia kon
1: mon
0: le nganta ile Lima tesi maleono pasene lewa si tia e lunga le unemployment rate I tono ni usile o si tanga maua lunga pe afua iei tausanga ua mavai. O ala ni vaenga ia e silsila iei le tato komisi foi lele ma le tato komiti le entu fatisi ele fida unga le ele aso.
1: Mano, wate fonga mua. O le main priority samale ti tironga iei, mvaba iei. O le pea le tawa sui fonga. Aia.
0: Yeah.
1: Ae... I had we are back and save in the national nei face of fatal fight thing
0: yeah
1: que la con ello lo cala su singe e col falao ai
0: yeah
1: columa singa e lumaco e que la o que si ifo
0: mari
1: if I been or the told I will facility la o consistent yai ya supermarket ki umo
0: ke
1: ai
0: Mani, e pule an supermarket ki.
1: Oi. Ai va pelai e ke la kunia pe ken sai o dua ta la su seneta ol falau. Ah.
0: Ia.
1: Ia te fa ka inga foi pe la kunia ko kala. Ai la ku ia ka down nai e dua ta la ol falau.
0: Ia.
1: Ia la ku ka kai e la ku se so ka ko fa ka mi falau e ko lui. Ai la ku se ka ka se falau fa ka mai o ia. Yeah. Pe kan se langa la kulkar. Pe o tuna, o le inflation le mele e ne.
0: Yeah.
1: Ma tu ama wolunga la.
0: Iyo.
1: Tu ama wolunga la. O me la le ta pena ya ia, ya nisho pesidi fonga le ia. E tu ia.
0: Yeah.
1: Ia, e ta pena le fo ila. Yeah. Pe fala te inga linga oba kunga nge. La kui ie, e dua ta nasfu senge ka orfala o I. Ya countdown. E la kui pe kan se pe kulkar la.
0: Ole fi dengalo le komiti ia apa mai le malo foi le control le tau le o fe fa tau inga I na ia mau ai se so so ni matau tau fio fio la no le tango tau le lau sungal tiango.
1: Ole meton one na. Ole nga vakul fa ka inga mo mo ai ele me nga vakul mo mo. Nga fola la ko campaign.
0: Ia.
1: E a fe fa le la tu te fa le the first year.
0: Mali.
1: Lese men tupu.
0: Ia.
1: O me na ia batu fole ia na tu. E kanto wau kako fiu, or kalsawa. O maanga nga oe kako kia koe paluk.
0: Ia.
1: But in terms of their promises, ele o fatanuin.
0: Usa nga le savili ya le mele, kala mwa mele wari ia.
1: Ai vai ele, he campaigns for the last election. Tato wale ina watula imai ya.
0: Ia.
1: O fea ia, o ai ya, matanga ringa po nisio mena nanato. Mwa kipi ya. Mo mwa ke pia e so sangi fenga ave I Pacific.
0: Mari.
1: E nga tau la mua si mua, debit si mua menga.
0: O
1: Ma fo jalu lisi mi jalu ai I fonga le rest homes every Friday ya.
0: Yeah.
1: Na tanga tama tu fo e avel na tu. O le to sanga mo mua lava. E ka ke laku. Ia ua wale lo wale swing a folder restructor le o le rest home.
0: Yeah.
1: Ia o nisi o tina am tama ma tu la to fo ia. Asa.
0: Lan ma fo.
1: Le lava le fa so Eta pena ia I miren no foi o tipo o katle de fan
0: de fan.
1: Pela o tulanga va pena. E man tu voila. Ia ko su ia ko la vaia le ia le na inga ia pa fai la tu fu ia o ai. Ia
0: tu fu ia tu ma tu al fan.
1: Ma tu al fan de tu tau si
0: no winga. Tu no fo voi le stanga.
1: Io e. Fa ia pe o tu langa va pena wa e alo ta wele me wa to tele no tina ma tu fo le na to e o ia hinga
0: ia
1: o le me na vale la tu ta no me ia
0: ia
1: na tu ta no me ia fu ngale that they will add another pressure on their children
0: ia
1: ia la ko ngo fu me na venga e tausi ia nei nei si tina e li a to to sanga fo le o ia ai man you Ia, yeah, pe o tūranga wa pena o me lai o. E tā pena le iai.
0: Ia.
1: Ai a tū ufo e lai pasiri. E a wai whālo alo.
0: Māri.
1: Ai a.
0: Tū sā wai.
1: Tū sā o la vai. Ai e tā pena fo le pasiri. Ina ia, I loa umai tū umo le. E o le pasiri le fai atu iai. Ia.
0: Ia.
1: Ia, ai me se fo le tati. O man tū afo I e. E pasiri fai aku ai. Ai pe kari mai nou. Ia. And then. Ko e pesi fu lai on top of that question.
0: Ole an ma fuang ngamua lenga no.
1: Yoi.
0: Lele, ole an tonu le so le fa mo e fa tino el tan to fa mo e la lo sungul tia ko.
1: O le fu fu na so to fi la fi fi le 24th le masin ni. So in 2 weeks time.
0: Lele.
1: E le na wa wa e se wa e se fu fu ma ya. E Wao paid up with Saint Anthony, Martin Fatin, what
0: year?
1: Hm. See, Pierre, I've a tonal community.
0: Eh?
1: Yena, I've a tonui. I've a final mouth samu.
0: Oh?
1: You. Yeah, final mouth samu, Ali. Il a fait final, la stoffie. A saloful fao. Oh, c'est him.
0: La c'est ta oua, aoi, fouillon, no, aoi, il a fait un moya, lo Santiago.
1: Oli. Ole ole man tu fo et community event na lo no winga so se ta mata la ve ta una ye
0: ola se ta u a wa e ta una ye se ta wa le na what to jang ta fa ngolo
1: yo e e ol ta u ta una ye ina ya ol wa wa e te mala mala mai fo I ia na va ta u la to o mai yo e je do ai fo ye wa le fa pe ko pa lo ka I yes ai ol men al fatali ol tanata pa wan al nga ma to le fatino o le fan leo o fonga le o isu sia ma conscience ya I to no kan le sia ma ya no yo na to ba ba to ye ole e fa nga le o pufo le wa le practice la ikalisia ole for the common good of all people
0: mani
1: ole no winga mo tangata umala
0: ia
1: ai
0: manu manu ia lau tele tangata
1: ioe ole practice fa na fa nga e ile rol palmen ole greater good
0: ei
1: no winga e benefits
0: ia
1: ia ai
0: ai maka maka fu
1: maka maka fu is ai e pe tu langa na le tau ale va ba ia tu ai fu le na wa mata ona ona fa nga me si parti ele which is good Ai, ri sa nga na la tu te fa nga ai nai. Mo tanga te umo. For the common good. Ai, ri sa tin.
0: Ya walo no winga na fo fo langa fo me ia la au mai. Ai uma tu fo fo mai ia. O le voila na kule li sio la uma lo mai le ma tanga al wen. Ba le sina ba nga le na fa te ia o le ben sun te ne lo sun tia ko. Ma lo ya po ile minister. Ale fa pe mai. Pe uma lo sui pal mie ia te vitsi mo le na ia sa no. Ole man na ole man ole tu la intemine e fa I ti ti matanga wenga le malo ona ua tele tele matanga wen Olen sisila il go to a committee way. A fight tia matangal wing. Olo no winga. Ole a titi have no fing al wing a ton womb, tangal wing al malo. I ole a kille lam rangal wing al tongue to totus. Ya ole amatu a pressure. A while ela fight titi.
1: Taulilia. So, oh, David Simoy hunger yearly. Yearly sound hunger. I'm a two for you. Ole. Ole mea la valia le fatino pe el vaingre. Talun tu la mai. Ole tu pe vave ma ole funga le e le ole na tuta ofi. There's more in the economy. Pe a fai e funga le e ka kipi ia ye services ia. Aia. Al vesidi la o fela a sulu ye tangata.
0: Mari.
1: Le foi e e pena o tawa, a ta pena al fesili, e ki lo maisiku, oia. A va pena e, ia alonga winga, e me ilunga unemployment, a le fau fai mai, le fau fai mai. E kipi ia le tupulanga le ae, e danlo le sfuli vaka sanga unemployment, a ia.
0: Ia,
1: ia, e penfiti ae. Ia, e le imas meo fatino.
0: A kipi la, ila uia mai tawa tuyai. Olono winga la ko alu lunga la ko ram raid ali lo sungal tiako. Ah, awai a fai ekipi e ka kaula nga yei se isi option. E a nga yei tupulanga telephone nei. Ah.
1: Ia.
0: Ai leva pe ol fami ekipi. E nga nga ke yana yele wo ko mekinga mawur nga lwe nga ifemfe. Ai le ni avano fe nga lwe nga ofo ilma.
1: Ko ke le o fo nga tupulanga fo nei fana wo i umai i university sa.
0: Ia.
1: Ma wo lunga tusi. I feng alung in the warehouse.
0: Tano fai.
1: Yo. Esa. Ding alung. So ole accountability la vai ale al fungal al palmin.
0: Yeah.
1: Create jobs. Find ways to create jobs. So na no tap in a inicio o facili. Ma inicio o fungo ideas for ye if so son ye. Ah.
0: Yeah.
1: A wai pe ole ol menga de fatino pe de vanga ya e va be a tu le tu pe e sau de ton ol mele man nau ye pe a ka kipi ya mtanga renga mtanga ta fenga lu ne wo ke ding ol yoskan
0: yo la na wo so son ile economy of australia
1: fa nga la ku mama la malenga mo wi
0: a lenga onge kongong isil a
1: mfatu pe nusil
0: Jelly le fa le tonu ali la sungal tia kono le tu nga train fa pia. Be a fa awa wi pe musa isi lima tau sanga polis ful tau sanga.
1: Na tonu wa. Pe na tu langa na a le ol pola le la fiafilia. Ia ole meta hua na vatangata. Ol parota. Ol ou sa o lea.
0: Ia.
1: Ma lo leo lea iti tonu ali. Ol tape nanga lea ili.
0: Lele. Ola fa wa ulen tan to fan to no pe mai mai tan to telefo wi o sound mai e ma tan like tan longa ile nga ngana peritania ole wata ye li tu lai to

0: Deka Cars, Lua Selau Cavendish Drive in Manukau, Pole Telefoni Oiva, Lua Vitfitu, Lima Valu Tasi Lua.
1: Susu mai Manukau ne, Omega Cars, Umalole Kesi ne Omega Cars.
2: E yaisa isi odo tau ainga e faa persona leo. Pe faa perfoi. Faa mata e avea le tale ii, ma le tane maasani e tau fia ai lātou mai le fai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e fai suenga o le tale, a ngā I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma faa iloa I le fōu mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Faa la au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o faa la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
3: Red Radio Samoa.
4: Taslima e vatolu.
3: Amo.
5: Ole wa se antu le timi le Radio Samoa le rivanga le fiafia lu sulu mi lu tewa tia ene lingi tula. E fa numera ole tanto telefoni ole tolu fitu fitu tasi lima e vatolu. Ma tasi mai le tamai Michael rivanga ole tanto tau tua ya ma lo le soi fumru ye malangi ma mru ye vula samta ma ma.
6: Ya. Se fuma wea lo kolenga so mo pa nga fu ilesa ka ma nga I fu e mese fu ile ya se la se sa mo
5: mali
6: ya la ta alu lo le ka u e fa se fa so ko le ma ka pu le se u manu o le le se kulo wale nga o le fasio ki nga ka maki e ta ma
5: ya
6: ku sa se ma we lo se me fo de me le la ko ka mo ya
5: mali lo
6: e ka usanga masalu de karunga ku le pos fur ka usanga ku pele me fa pe o se o se ni wel ka motor ka na ka ka le ni vole sa fa ya unga soka
5: ia
6: e na ku pele le me o le o so e bu ke ke fo la mal to lo a lo se ni ma ave ka me ka
5: tano fa
6: o na la na ku pu fa ile le fa mi singo nga ia ma ka de fo ba ke ni se o ma e ma lo o singe
5: a ma li le
6: a lo se singe ia ma ave ave ka me ki a o se se fo ile le singa la se singe se o ma o ka ma fa I fo se ka u a fo ile le na sa u ka la ngo I lo ko lu fa pe ma wa wuri ko ngo ia le la va comme qui vole le que se va ya so po se mas ngal weekend
5: mi
6: ol mena wo ko po fiur ko ma lo le ni we fa I fo pan va pe na mayala ye le fa msi ngo a ka ngo ku ma se ngal weekend SSC is kama lo le sang fa mo se va na ma ngi ala le makang a ke wo ko ha lo lo o mes Ole ko e mai lo singe le ka me mo fa sa ka be o man ko nge ka me.
5: Ta no fa.
6: Ko ma lo le. Ya. Ke lo men ko se man ko ele se pelo ko la o pa tiki road le nga.
5: Ya.
6: Nga ku mo bon men a pule le lo so ko ma lo la ko ma lo la. Ar fa pele mai e la fa nga le. E ko lo ka me. Mm. Pele mai lo a mai lo mai fa la ko me ai. Ele lunch. Ya. O ka me ko kin ki ma ko se fulu se fu kas ka usanga
5: tano fa
6: alesi wa ongo musik la ongo la kala kala si o mai lo o ma faile lunch faile malenge ya mai lilo manga se me o la kup wa
5: man
6: nga o ma se manga o manga ho le li ma kire ke si ongo fa ke si for kuma lo ka mo fa mala mor ka va lo ka mar ka va le
5: tano
6: el menga pa el menga pa ka ile ma se si se manga o la ko wa Ya, I love fi o fi o me kamu mo mo le kamu ke se o mangu.
5: Ya.
6: Yo se o ma ke kulo wala ma li liwa me kamu ko kong o fi se o la.
5: Ya.
6: Ya mo kolo le li. Sa sa lo le li. Sa va li mai ba ti ki road se o mangu.
5: Ya.
6: Ma le ma ko fo no le pisi ya. Sa va na ku wala lo le. Ku wala lo le lo di ke va ka aper ki o se kulo wala en ku ma le.
5: Ne nga.
6: Mm. Ba o mo lo nga fa ile le me ile nga. Sa nga fa se o ke ke me ko ya lulu mo ya pule le ola le winga la ka la se o mang
5: iya
6: o ke ba fa fa fa ko la lo fo ile le ya ka ko nga ka ko a ing sa mo ile fa to fa ko se a
5: ma li le
6: o ke ko la lo e fa ngo fi e yo le me se o mang a ba pe wa se singe wo be vesi a ve ka me o mo sa I ka ko ka ma pa wa le me Ya ui awala ma malama a mai lau faa ngau wa yaso ma volele ma siasi ma le faa kauni mea ya ka maiki wa ai awang kakuo ulit kung nakulang nga lang sa apia. Siya mong pinong maya. O kasi kasi siya mong muna ang mga po kalamil. Lang wala ko faya. Ili si mga po ulit. Wala wakala. Okay, ofo siya mong. Okay, ofo. Ngayon ka kung muna masangan ako faya ngayon niya. Kaya lang sa abu po. Ako siya mong lang ako. Siya kang mga mga istangat. Ayos siya mga kunga. Isa mo ay ako alo isip. Pamulang boleh melaya kulang apa apa ya kau silileka kau fangau ya wale lu mga iyo kaku ayang iya mangguin faso asal manu
5: malu fa cai kau fa cai tene ya meko mule faso mail riba yang oleh fipi malu cuma mana tu ah leang anak van tu foi lunga oleh tan tu faso oleh menta ubule aile ya ilah siau ililinga fa pia oleh mesan tu solita fefe ae no fola ma fau yai ele mole me ole fang kishi ae ki foi lele tono le ta vale ae ta puni puni fa malama malok ele o se ti foi lele e va ve pe yo le mole mata la le wing ole dantan ele o se ti foi lele te le lango na ina se tinga ae te le yoti a wafo ole te tau ma fai te tau manava a ole wan wan tu tonu le kasa ona talo fai na ifana ya ona to ifa ti no le te male tu langa ole tasi ne yo vai a ole upu le mana fa upu nga mranga yo inga le ta ole pule le soifu e tele la vaina fai mai a fa ma talanga ele te ta wona talo no ina tanga tele na nga le nga ma fu ai ona tu pule le nga yo inga le e ile vai nga no fai tau tu ia na nei ole teni titi na ia faya foi lea ngā yoinga. A ole saa faya yeile suesuenga. Ma faa pea ma yeile faa mtalanga. A ile I tupo le mea lea po le faa unga le teni titi lea le tamasi ulu ngali I lea ya teia. Na vala au le teni titi I faa la potonga foi ye po helplines. A lea vaa nga foi lelele mfiyone vala au yeipe a yeini au faa fita auli. Famaila. Elena le tasi le vaenga na wala au ye le teni titi. Fama ye feo lono lapa. Peita yane. Na fiwe faa tali. Ele I tali mai lapa. Ia pe na tali mai fo. A ele se meka o se follow up. O le faa fita au li na le tupu mai nei. I le vaenga le le fai mai nei. E te tau na vili pai malafai. A e fai mai o le afa o tangata ye wala watu. E fiwe faa kali se kemi akali mai ele tangata. Ya, so se awa unanga lava. Ele iso na antoanga. Ay afa yola vai fofo leo longono tangata lefi fatino ina le mea. O longo winga lai vave inga anu lakai faa kingole mea. Wa ele o tali maises. Ele teimi ole mo mia antoa isef so swani. Ise upu ma se faa mtalanga. E toe vave yona sui. Ma fau fonga ole tamaititi po le tupulanga talavou. Po le tangata fo iwa matua. A wafo yola ute matatua. O le tele o le teimi e fai el polo kalame malamutanga alwe nga uleo leo. E sa unō ma yei a le sunga le li sa tini, le tō fai a tu marvau siki a shu. Funga mua, e le na o tamiti la ite e fai ele tūlanga leo le pule le soifua. Ove, ea? E le na o tū pūlanga talavu e fai ele mele. E fai a ele faas fulu tau sanga. E fa tino ina ele limas fulu tau sanga. E o o ele onos fulu tau sanga. Fa pia fo ile fitu se fulu valu se fulu male iva se fulu tau sanga. O le ala le mele ta uma ya ya intanto. E le fa pia e fa pito au nga fa fo ile le se au nga tu pulanga. E ma fai lava e so stanga ta yona ye lang ona ma ona ye manatu. Ona fa tupu. E pia ona tu ina antu le fsili le fia fili ni. Ile ma ta upu mo mua le ile maa li li uma yei. Po le fa si utia lea o le fa na weto lua male tina. E fa ape e fia e se tangata. O na ia faya lea mea. Fa tangi le fa soa le tamai amaiku. Lena ia ta ua mai ai le tūlanga foi lele. Ua lele vae le tamai lea na ia faya le ngayo inga isiana whana we tolua. Ai tālu o fai. E le o se fault a tamaiti. O le mena e tauna fa maana malamama fa mamafa. Ia I tātou mātua. Ele o se problem, ele o se fault, ale fada. Lua fa afita auli, malou tolu. Ele imana na ufo ile fada. Eo mai ile lalurangi le neifa amule mole lava. O ou lua lava, na faia le lua faa unga, ole a lua faia iampe au maia tamaiti, ile o langal ni. Po o hala ni faa fitauli, efe tai ya ima i tato, awa awa lava, ne yo tato tuwa ia le fana, ili ai se mea ole a kuwa ia i fua le fana, a fai foi ua tuputupua e le fana ua feo lolo le matua, ua amata foi na sui le amio. Ia? E ma fai ona tanto ufa pe mai, oh, le lopo o ieso o ieru ka makikirini. Le si ngā pepelo i ngā maf- le mafaufau le iei nei le vaitaimil nei, ma le tele o le teng. Ma mai ua le lopo o ieso o aile ke ngikirini, ipo le ka makikirini. O le awa whenga e le ilua o oe o le matua. O nei te lua mafuta malo wātali i malo wāfine. Ioi e te whai mai. Ia o lai alu lea o ngau lai o maanga wō. Wha whenga e le ilua le mena e alu e ilo wātali i maana wō nai whai. O le mulu meo le matua maata ala ma le matua alofa. E nante muli muli taa i le meo iaila na whana. E nante te mwhai ia ia maana malama. I tū maanga, ae whapewhia fwui ainga, o looanga iaia tāto walo mawhana. Neo, e le mawhaionga kāko koe whaira ngā pelo, whamai, ua ou leiloa, po a ieso o ierka makikirini. Lua, a whai o le vevesi e whai tono le ainga i lea vai aso, ma lea vai aso, ma lea vai aso. O le a whapewhia langa le whaia fwui ar whana, ule nā mea pe a matuan. O e mara tuwele tana fwi lele fwamai o tato whanau o mea pu e antaia o le pu e ina tato wa mionga tūmanga i lea aso ma lea fwi aso. Ai wha whelanga ko whapea mai wa ou lei lopo le aneme u whapea ilu wakari. Ia, o risi fwi i vahenga, tolu. O le whale nai alu i ilo antali po lo wa fine tafawa ilana wo. E alu atu. Ese fui tū maanga e whaiei nāi le dā ai. E ese fui le kua e ngā sikai li lā e whaiei le whānau a le dā urungari. Ia pō le whānau fui a le dā tina pō le dā fui tamā. Pea whai e leo toi mā futa le urungari i le dā. Ia o nāna wantu lea o le whānau a oe manta manta ia. Ma manta i le mele e tupui o. A whai o ni ngā yo inga mani tū le li. E sau fui i le kōwhane. Ah. Se e wale leia kwa ima siya ngami. Au. Ai a fai e alwan tu yo, ai fo i mai, o le leanga yo le mela sa fai yo. O ina o le a e maitau inai, le a matau na sui. Ai peo le fsili na ntu ina tu le mali liu mai yei. Ti na amre fai na wutu. Fa fe fe. E le tanganta. Ye po le tama. Ye po le tina fui wai le na o tama e fai yo le mela. O le vanga solo le fam sinonga tele lava i Amerika. O se tina fui. Na ia fasio tiala na whana. Eo, ae wai ai i fōlinga le tina e le teimila e wha ngā solo e le wha msidonga. E makuale ai masakangu. Makuale ai maseloi maka. Makau hia. A wufio tila whana. Lele, tato, oi, tato whai, ia, toi tamo whai mai. A, tolu fitu fitu. Na e talantu tato leina. Tolu fitu fitu. Ta silima iwa tolu. E nuti mo moi ano tolo toilo to fa no no ko e folo mai i ko mele meka orika. Ah. Pe fa fe fe a ona fa i ni tangata. Nei tu ai ngā fa i unga fa pe. E fa a ole uti. I mene i o fana. Ai mai se lava fana uiti. A wa a kong fai a kui kupuranga kalavo ola vai temil ni. Ia, wa fai fui si malo lo tamiti lato. Ah. Ai, ma kuwa pasi ya umale ufosole. Ya, ole menda aleme etala tuwele leng. Le aso wela ngona. Ole ya, le mafu angare na faya le tangata le mea. Ha, lua o tato umata upu. Ya, antonu e yini si o tato wa ingolo tupuwele melea. Maliu le tamau tamaiti. Ya, toe ole tina malefana. Ole lae, foi lele fa tal tali mai lola ma tu ole to lu po le li le umali ele tai me to avantu to mi umal masin alwa ku le kolu masin afar kausanga, kasir kausanga, ele iko e oa kua kamaiki. Ea, e mafua mai, ele ele ile vaa male tolua, ole la tamale ua mali. Ole vasili la intula ima yei. Fama taan tupu yan taan tule mea, ole asika ko vaifo, awa o victims ito tonu ole toa inga manta upulea. Ole fana. Eo. Pe o fea ma fea ka koke a nga iei mata upune. O tangatai pito sili o na mafotia. O le fana. A wafo i wale toi faya le mea sa masania. O le vai antu ya nana ma papa. Ea a faifo ua maliu papa. Wale toi vai antu ya nana. Wale koe mongo mongo a kua se kupe pe a feiloa. Wale toi tu uantua nisuka laki mangi mea ai. Le toi avatua. Le ngei malenga, ele toi ina malilo matua, e peyo na maasinia. Ai fape fea unga kanko fo, inga ia koe nga fafika uli fape. A wape te fai mai, o lokwa inga olma kua amalea amalea. Ia, lele. Ai o mailoa le vala awa le tua. Se ivanga na le a inga ma a inga, o le makua fusia ile alofa. Ua makua mana malama lelei leisi tangata I leisi tangata. E maratua, a o meifo ila wala awa lea tunga. E ese ese e ala ngona o tangata. Ile taimi ua umanatua atua ile tino le ua maliu. Ile ele ele. E yei tangata fo ile le e atua le fia masina. O lo o tangi ya le loto malefatu. Na pawala tangata ye fia wa ayantu yei na yei. Na olana fa na wa paulea. E leo koe manga au fwe koe a wakulanga faa ngau ya pai malafai. Aisea, leanga fwe uomishia le mafutanga. Ea uomishia le teimi sa tuu faantasia. Ya mapoto poto hai malafana. Ea, olesi fwe ila vae ngau meia, olesi manta upuitua antu le mele. Ela ia tato utapena pena yai. Awa, Onisi o tanto ai, e kasi erka kai whakingoa umbali mele e ta ua ole tongi nao pili, ole kalinga o imeli, ea ole vai vai ngao lea kupe, lea kusi kupe, malea kusi kupe, malea mea, e inisi o tanto ai ngai whapena, o maila ale wala au ale tua ele tanga tani saa fai ele mele, ia o ngai lei lono na ia le pole ale mea ole afat, Eo o ise meka o ise insua makwa ele iloa le meka o le insua Eo o ele kiwi seiva e makwa ele iloa pe fir kiwi seiva la ye Eo o le meka o le wili makwa ele iloa nga le wili arka valere menga e kisina fi Aole ane meka ke fangkari ye ise yo o malivala aku Aole ane meka ko ke le karkara ngoa ele ke mingi mfape Eo Awae e inise o tato e mafafo wafo ilele Ele ya yo kakwe ulia umal fies furkausa. Ya ele ilua kakwe fina nga lo lentu. Ole mele ta uwa ele mele ole ta pina pina mba. Ole ta pina pina fo ilele moa soleang. Kupu maile pefea o ika kimingo iye. Ole skipu mua mua ale fain. Tupu le pefea ole ale me tauna fain. Osoa kui I, whakongu le mele I, umara ngā, whaile si mele, malisi mele, malisi mele. Ia. O e tau mawhawhau whapena. Tono inaia o ngā ele me fwile leo le insua. Life insurance. Ia pēha umara wala au, ia pōle trauma insurance. Ia pēho te talaroa mai eil pōr kalambe o le manu I fali. Ia pōle, lea, accidental death. Ya kele ya mau insua ya masa ni tala no antua. Ya le sunga fu ya met lu antua le advice for life. Ay ole kele ya o vahe ngai. Ya fia umalawa. Ito tonu ole mea lawa le itasi. Tupu le vivesi. Ona efa mai ole ito efa ai le fana. Ay kwewe wainanka ko maka upu ikua. Nafa pefe ona iyo o ili nafa afitauli. Wale mafayeo na efa ai lau fana. O le whana una mafua ina tupu le whaafita uli ma maile kōt ora e whakaa mwhaianga e wai e tono le lua vai aso. O le anau mesa whai le tina o tamiti ma tamiti. Pia fa pe ole benan tup. Wala yona mele fa tulunga mele fa msidonga. Na le pangwa le ole aso mele taimi. Ai a to filo ifo. E yel tangan tailan to va va ai pe supervisor sil ke mile ko ke mafuka. Ole menga ka un kan ko ko ifo ye. Ah. Pe na mafua ya in na tup pour va vita. Ai ole a fo ila un arwen. O e tom fo ye fa ye tau fo ye le fa vita. A vai yolo vai vai ngol ava malus. Ole ala ra me ka fa yel ni te. A vai yolo vai vai ngol fo ala au fa sai. Ole ala me na fa yel ni te. Ele me fa yel ni fa mai. O ki nga ko me ki usa ava ka mai. A chel. E wa nga me ari fa yel me fa me yolo nga wole nga ki nga re ki nga ko me ki usa ava ka mai. Ala me wa ri nga. Ele ke a pa mele tu la fon. I te tonu o tātu a inga maka ko mefa. E ala na o mele lima o le tu la fon. Ona o tātu fai unga. Ma tātu mea o lo o fai. Ye po o mea fo isa fai. A fifo ina au mai e masi fatununga o le mele kaunga kako fai. E kakaunga e usika. E tantau o na tātu wamana ia. Ile tu la fon. Aile va pia mai oli. Ole apa mai oli tu la fon. No ona ola ume safa. E fa mai. I wale anga koi mala ufanga. Kwa luka roi le fingi le por kamalo ole. I au wafi ne ifa pito au ngafali. Va pena oli tu pao tamari. Ile anga ifu itina. E fa pia ngale mea. E ile ke mie sasi e. I au ngasau le va pia. E anga oli kamalo. No. Langar kamalo e a mama. Ya la e alus kamalo e alu fengal we. Ah. Mawa mal kongi e alu oe omi omi en masingi pok. Ah. Kia ye kamai kirfane e alu oe kafau. Fa ma ima wa kwe le kupi. Ya na apambay fo ila ola tula fono ma fa pema. Ya. Mala va ngay ya wikula ya e fia. E fa e ki alu e va e kamiki. A alu va inga fo tamiki. E yei maro nā yei ngai rika ankaila koe supervise. Iwe. O nā tawhi fōi āle I tū. Ah, Oliver Seed. O aina bāfu aina tūpule mele. O aina fātanga ina le tūlai fono I a apa mai tūnu o tātu aina. Ai, bai. E le umai ina le le suifuanga le ni. Kusa o lefa mele kūlai fono. A fai ua e fā le tūnu wa esasi. Oka o kaise te le. O le awano e te toi alwa I toi tamu whaila o ranga. Ia koe fo I lelele. Mai e toa te leo tangata. E kupuro me vapea. E sa ili veso swani. Leanga fo I o lai nau nau e toi wha lele. Ia le mahutanga e pei ona sasa wa. O le au ngana o me tutupu ye e fai me so o I tato. Ah, pwani. O le au ngana o me tutupu. E toi ti mantai leo penga matoe awa o le yei le mafofa. Ina ia. Ina ia toi foi mai le alofa le asa fusi ai le mafutanga. Mai le amatanga ele I faya ni tamaiti. Ile teimi lea ua tupo mai ele faafitauti. Ea, o nisi vau te. Ah. E se se ia mo meo fokuanga ia evaku ia kako. O ilea maa ia na futuanga. Ia o nisi o te. O kako kawai. Na, o nisi vau teimi o tato wu. E kusanga le kupu arpefea, ka apele a inga, famai, ni, shi, alue. Alue ya alue koe faia, alue koe faisa ue a inga. Walafa nga polo nga inga, yo e makua kamiki o mai. Malele iloa ele awai, nga ngai faukua kia ki oi. Ua makua e sala moa, Yoi. Kusa le wako e mafofo soli. Le mafana fana o le mafutanga na sewa. A le wako pura faafika auli. O oile tulafono. A apa mai lo mara kulafongo. Yei lo mara papuipui le wa yei nei. Kusa la. E kire ufia alo e faisisi o wainga. E kire ufia alo e faisisi me. Na pawala unau tainga. Ya. O le kiko ifia fo e koe faa leila mena. A faiala e la volo unu saia li si tuvai. A politina, politamale, ilifano. A tonu, e ma fai ono joy for yel fa fi tau ai le fa pe ol sisi oi ai manga o e pule ko le kai mie e ko le liu mai e le finanga finanga lo o le tina pol tama malefana a o le singa me le ku po ngi le fis e ku se se se kai ala u fa melkana ki o fo wi a yo fo wi e lo le lo ku fa manga ya e sho ya ngil me a tol e le fa ko si fa ilu a u fa a se fu ma le luang fa a le ki fa me ki o fo lo le fa manga ki o fo lo le ya a e che ka ko fa u ko nai e ku se ma fu ya oi Aleki kau mafai ko wa ison. Aile fa ngai oile upu po ilele fa Britania. You gotta own it. Oh. Oh my. E kakau ngai e fa pia mai lava oe ia ia te oe lava. Pe fa pia ane oe ia te oe fa pia au ia kia. O hau o se se. E alongo winga. E kakau langa fix mo mua. Foko hau kau mafai ele fix le problem le ka kia mai. Ai pangale. Ele o mai antan toni ma vo fonga va penga le anga fo wa ka ko va va ma o mreli a wa kan ko va va ma ma o mreli wa tan to le to e mo ni fa tuanga le le wa e sel ko ai nga fo ko nga le wa ma wa tan to la nga ko nga fo ko nga le fonga kya che kya ile anga a Wa ba inga lo polonga polonga wa lu lo kingo wa mama ai wa na ngai polonga ngo lo lo fai la ufana a fai fo yo lo fa le ton ia le fanti dong o tute ali si tu ia le menga o wo ye fo fo ai o lu io a fai yo finga kanga lo fo o isa ili se so so ni se counselor o le sina vai ngai se le tawo O le tanto wo isa ili fsoswani ia ilanto uye utangata fangfoutua ua mae au na onga malestala ina. Faa le tula fono. O lo uya ili poto maleanga vaa. Ea umayei fangtuanga matima inga. Ia itanto ui teimi tupu waifa afita au liyo tanto ainga. Ea ili teimi tanto te mafofo waifoilini. Sefofo ai kuwai. Ea ili keimi e worka ili meanga. A o le tele o le teimi. Ele fia ko ilano lesi o olua ilesi. Ah, kusa ua makua fanga ilunga ilu vakia kia kanko makau. Ia mafaa pepe meia ilunga yo, aile isi si fia sa wila. Ola ala le metupu. Ia nga maka maka maya ma pula mai bantao na ifana. Ia efele le isololo kekipi yol mele kupu mai ole Iran na yama le Strait of Hormuz. Ia. Pe yo le mele tupu mai o Ukraine ma malusi. Na o le pāpā o pom, ma o mawa iso i fua o tangata. Ia na o le mahali pele pēa i o tonu o le fali. Leanga uma antuai ma mea a fali. Leanga antuai ma le TV. Ka ea kuai ma le kio a kakele o le kaa vali. Ai le ima sanga sala ngā me ia olu. Eo, a o la fui ele i umanga kong. Ola kau kong kong i ngai meang. Ha. Ola ala mea in tauna fai. Ola ala mea in tauna fai. A fai o oe lea a fia. Ole fo ye te mafatia. O oe kaunga e alo isa ilile fsoswani. E fix mua muai. Ia oe. E pe ia o lungo le vane lele maa se ngau karangu akua. Ha. Aile I uu kekele a fio le vane lele. E kuku mai lunga le aufenga luenga fwoi lele le vale. Ia ma faa pia mai. Ia ole mele fai pia antupu le faa le vilavi. Ioi. E faa maulu ia lo wa life jacket. Ia e vaa ili faa ili male moli ngai pi e ia ili le faa ili pia. Ia ma e kangwa o e feula lau life jacket. Ioi. Ai a si oki fwoi le oke sengi wale mfenga e maa nga vai lungo le vale. Yang pa u mai le le mask foi le ke manga va ele foi mai la tala al ba en ale foi al men ah or ke misio kiro xengi ma kupul fala blavi. Onga e al wakwale ilong fo e kyalu kif soswangi o ya bai malafa. Ne ye. Ola fai mai. Ma nga vambua mua pe fai mua mua lao mask. Onga e fakwa e soswangi e le liskank. Awa e le ma fai yo na e fai semia. Pe a fai e le e o manava o e doksin. Ah. Ola e lao mem fai pe a fai pe ola ke fai. Ola ke kau ma nga va ole ise o ke sen e loutin. Ya wa me nga va venga nga pel TV. Ole ya ole ke sen e lu nga ba vo. Ah. Yanga. Ele ma vi no tanto wo ma ka ku ve vesi istangat. Ai ma va vo mo mo ka ika nya ka ika. Pele o ka ika ya le ma vo ai le fa fita. Ya onga e ya lu lo le ke nga lu e lu nga o e ya. Nga ihi koi sangweila iele, sole makuwa e felesia. Wa makuwa e peyo le teufungala au fuelele lungo le laulau. Wa makuwa au le leikele. Ya maua tele fuele hawa onga. Wa e maua maini fautuanga. Ya mani mea nga e alwe fai. E faa lele yae lo tangata. E peyla wana faa mafantu ile amatanga. Ele o se fault afana fa vita uli tu pole va un mali yoi o le mena ye tanto mana tu ai afa pe vo wa e fia fa o lima fa o le leon telefona o longo winga nga wa e fia pole le mena lo fa le tu le ne fo ina mai ya o lua tus ah e kusala pe ke fai mai ola ufana a o inga fo inga mai ya wa makwa ka kofi popule ele me alofa sil sil yo le na fo ina ma yele to ya intanto witus ya nga me olo tutup ma me sa tutup ai mai she nei ma ta up fa a momoiloto e pe yo no tula i mai pe to no le ni ya to mai si fo ya to no le ya intanto to ina no fo le ye ila ma intanto fa pe le ayo le mo mienta wale a le so soan yo e wa ile si ai en al fenga al wenga organ kala fenga al wenga ai le lo po fele al yere kupe ah si vanga na u ofisi ya kwa fa me ile se kupe fo kwa e ikanola e me fa pe me fele fe u ma kupe nga nga ba ka un fenga fe me fa mala mala mari ka ko kana lo kupe ah awai ele ya fo ele fa pea ole a al want to pay mana for you for follow va vita ele vo e ka ku ka ku va vita e ai le ngon tan tu tan to kirisia le ku nga kirisia ngole ile kirisia kirisia no ile un tu ma ofu e por kirisia no fo ile ole te tango e va fiole ile ikon o ka ku lu ele ya si su kan kuile o ma yeng vai vai ngor ngi yo lang ah le tulanga fo ile le muswa ya ole tulanga fo ile le au ngata ole tulanga fo ile le paye ole fa ko ko mo fa kalali ai a fo mo tono no lo to sia fo nga fo ma se me fo ile le kam fa ina yem fa yo na au si se me te mena e kian wa fo ele han se se nga ma ka ko men fa ya so ka ko lai ah fi wa fa ya ko ku wala onga fa le saka fanga poa fanga mo fa ile loku fa ile me ai fa ile me onga e ke kan wa o e mo mo ngo ye ko mar ke mi ke an wi ke ka anu ah ni oi ele am se si ka ko ngo sa ma yir nga me awa nga pa wa nga me ka ko ki ko ye mai le chu wa la onga ele ai ma se si le fia lu ka anu ele inkele fungi nga ko ka alo ai nga nga asu. Ah, nga pa wana le mefai. Ole su el kemi ki alu ile anko le mela e fai ele vot. Ah, nga nga kope a le saka kope a kuma nga mea. Ola ke fi alu le mela e fai ele kili kiki. Ah, ea nga nga kope a ufi au uma nga. A e u se mea laka pi. Alu la anko le mela e laka pi. Fa kua e sala moa inga ua pongi sa ifo e mankua. Le kala le nga fai aku ya ki oe. Wa a yau mea o nga e fai pe a uma mei. Yang ay kolkolo may fuila, iya le fa kanga ng fu may koy. Oh, ah. Iya pe kisa uno fa pa ol pa ipa na fa ilo. ngai le sa role e ngo fo mele me mase ngai ngo fo ai sa fo ngo fo kala ngo lo kinga polo polo maku a wa fo yo le fe melo ma fo fo o i ya lo alfan ai le lo o la fo ye le vie vie lo maku ya o le vie lo mo ya e pe yo no fo ye tu e le ya ma se si un tanto e se anto wa ngai la lo le la le ne ye tu te so i fo mo tanto lai Lengo le ko ki soi fua mo kanku wola ile lano langi e kam kiri yo olunga lila. Ae a tato mawa le onu sa. Mawa ia lea nganga lea o le tau mawhai e. Fofobo mo taita. Fako a kakau mawhai e la ia lea e ko ua iaku. Wa le mea ngai. Le mea ngai fifia ia nisi utangata. E vave kele le ko ua. Po le deflect o le faafi tauli ile si tangata. Matu wa ifa mai o pai ma pai ma la fai ma la fai le ma fuai le a fai ngo ko pa ai che le fai mai ia wale le mani le la kom fai fo le le ia ferna kala ma faki ai le pa pega al fai ar kala kasi le I kula ai le ye kasi le so o ke ye ai ko yo ko ile se so ko fo ia me ko yo Ia tanto maua, ia lea nganga o le loto onu sae, ia ma le loto faa maangalo, ma faa mole mole. Awa tanto tentua ia faa nau, ini ia tanto faa fitauli, po ngi mea, wakako fea ngai mai tanto le nei vaitau. Ole faa nau, ia ole mea lo fosililea mai lea tua na fua ima, tanto te tausi ma aputi. Ele iloa po se faipule, Ia po se foma, ia po se lo ia nala e lima keke ia. Ele lo po se kama ole la kapili ki nga le ole a kele inga kupele lumada. A o nga ole a e fa o lima ia ilo le fia fia. Ai kele o fia fia sa ore kamikiki. O nga ike ika, ilo utoru. Va ile ier kele ole fa fikao. O na hamu ai fua lea ele na tamititi po le fana. Le mea ngai ki ngā ai lauloko. Ai le ngofo e whaisao yo. Ea manuia te le ia, le whenga ieo le tunu. Ea ma whenga mālo longa, I le anga I antu le pō ana nei. Ea le ngata fu I leo la wasinga mga aluenga o tutoi. O le nei ia salua, ia a vea mea o lo tutupu mai le deio langa. E toi ti mantai ia le tato upenga, ia pe toi fono fono ai fo I le upenga. A walea nga iantu iluma. Elea o nga nga kanko pepese fa mai leali, ie leali ie. A nga nga o mai yai kongora ka avale, fia o ailo marimu. Ea, nga nga o kwa nafale fia o ailo marimu. Ale nga e makuaha mo iingi ma si yau lima. Ma e fa bea mai, leali ie leali ie. Ya oila le tefaya yei le melea. Ele ole ali ye ngai ke faye ye nga sa wanga va beng. Pa yang wei vo. Ai ya manu ye chele ye la ngai yantri ai nga. Ele ne ye fia fia. Ma vai po fa ma lo fu spa. Vai po e al watu. Ma avantu lo la sine avata va. Ye po nga foi wale vanga expire ke ko lo shakilo la sine.

0: O tele fa vita uli wa afia e kilani. Ona le fisuia inga o le tau. O ngā luenga te tele o fila ua inga. O te talaia manoa mo le fa le lea atili o kilani. Ua o le tai me tala noa ma fa anga ioi fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato o mea tō tino. Ia fau fale i fanua tala fiangai. Ia taula lata i fale o loa. Fila ua inga lau tele, fa bea fale fa inga luenga. Monisi Farm Talanga, tala I ana ile AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, te faa ali ailo fina ngaru, o loo au mai ala nei fe au ta aua, ali Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
1: O fia tu fata si ono nonga to pe uma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise to tonia lato perkas. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaiai inga wha pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Sunga, o whenga wha kau elu kawa le fōu maunga Max Eela.
3: Seenga uka amilo iau ki langi. Mo koe fōi mai lawa I o tāra I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa uka awal. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fō I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai wha I loa ieina e wha afafonga le radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: Tia alofa Samoa o Mr. Cowboy Lene. Faa fufonga ma mai mo mai bea ile Radio Samoa. Yeehaw!
6: Evi dure mai leo ua lua su tolu mole afa minute wa te aile tu lai ono. Ele tau tua pāua o le Radio Samoa su lima e batoru a mō. Pāpongo na maro le tenu ule au inātu. Mole muli o tātou tāna e pēna pāpongo e le sō. Le tau tua mai au tanga vei tipi au tanga maia anga leileri. Mole o tau sōpipo o tātou waras pāpongo o tāna mai si o tātou tunu I le aso a tai au. E a tātono o lo manuia na maro le tātou tunu o nei aso. Bla singa le ulupapo, mare ulupane, te alama sāp tālo loa. E manu le tunu. E a tātou lama I le siringia le lofo le li. A wani tia mea umai le unpats mai. Ta po inga le atoro tātou tunu le upenga renga tu tofi. Ha pe ina po I tu asi na singa. Ia e o lama I na I alam pānau. We lau po I nisi o lo pia ngai ma ngase ngase o le tino. Pia ngai po I tonu o maota ngase ngase I maota malawa. Ia nisu a inga pia ngai pānau no anga a le lofo le li e maa pana Tātou te whā a moe moe, pārangolango I lona lofa mai, lona sōsō ni mai, me māpatia I tātou, tātou te olama I le li I na iāngale le mai, ia walamara tātou pōlaunga I le neilano langi le tū mau. O le piapi o le asolua, ia o le asamano se temaru o luono le o tātou māputai poi I le tautua le Radio Samoa. Molipa maroma pāpatai I le ptalinga a ponga mua, bora ptalinga para salampai se umanu Francis Ioane, I lana tautua po nei aso po I atu foi ia mwere mwerea ia ngā tai leo toi foi mai foi ia uriere aso a tai tau maputa I foi peo na maasani ai lana tautua ia tātou maputa se e pā I foi stai mwere a fiafi ia o stai mai ngai dungo le awala ia wala mwere sirifia manu ala tātou atunu Lai tu le lo papa ia le to tau pa iloina pe lava no pa antu no pa ni santu ia ma o sil pian ma lo tato to no tu tau fi amanga venga saunga le muranga ia tu le ngata le tau lang pa tau I au kilani Victoria Park slow traffic ngai dunga le lo papa sa venga po my tai consolation driving ngai dunga le lo papa ia po le sau po ia no Anga I mai I hau pani I hape wete anga at Green Hyde Bridge anga I atu I Hobsonville Air Base I at te mua fo I e whenua Pai Air Base I along winga te anga I mai Royal Road Town Barks Road I at te mua fo I Lincoln Road anga I mai Henderson ora tu langa na no iai I a o se wai ngat fo I Bonsapie Road I at anga atu Cray Lane I at Western Spring anga I Waterview Street I a ono slow level traffic wale ua anga I atu malu le atu le o tu tole fi am ngan wenga o se wai ngatai le city le taulanga I au kilani Simon Street Kai Babas New Market, Manukau Road, tanga I Queenstown, on yanga I Alangawinga, o Mingle Bridge, tanga I atu iai, tanga I Lamlamba Nene, ya pepe tanga I atu I Rimwella Road, I te Moa Middlebank Road, I apapena po, I St. John, GI, Yeah, te mau fo ia Pilgrim Road down at Pam Mua, pai wete toi anga I mai Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, or to run now in a piafi, wale mu wale traffic, or sound le mu esel mana ia, awar ta alo, awar pao nga ina telefoni, ta wale lo le mu le pasia mo ni, ta nga I marm lama I fa ilo le awala, neise si lunga tu la fono, esel suwa malia mo le sound le mu anga I moa cha mlawa, ya pa mo mo le lofo le li, anga I mai I Green Lane or anabea lunga le moto vei turi mai mato I au kilani saute, ya ole na, pai pai mani a mailo sa, eo, Lava imoto mlawa pasi maile radio Samoa so ifo itu vai manrewa South Mall on kwakilia the traffic South Mall at Twalta takarini papakura puke koe yore turanga naolo yele fiafi angaleleri tautai oto usafa tonuina imoto mlawa ile matango fio le lofo le tua yae patalo patu itaito le atoro tato tunu fia labo maputa mayai au kilani manu tutua oi papepo ya tunu mao le aufenga albenga totoa fio le tua hea tu asin sena la tuturi pasalanga maputa mai fo I mauta ngase ngase mauta malawe o labana yalu panau suafa manu maloro tato li isu kereso le li faola Ya o forofa mpata alofa tuare tautua le radio Samoa sulima eva toru wa mota alofa ta alofa lama ma lorfo lau vi ilali ma lorfo lonsai pale fo ingan wengo le ne yasa olofa ma nosi umwala waso wa ifia fia faa vai vai umwala waso wa motua faa anonoa aitele toi mowa ya aitele toi mowa ya pe mepore tuwa nai ya o ina ilum nai pe a Pe a tango ni ai, ya manola ma faaptai pro marotai to tunu na yanam pa nausa ya onga, ya manuio to rumnai, ma lava leu sai pa ya onga, pai mesili, ta ule tuo da mtanga nao mele lei uma, o lava o onga, ya manuio to rumnai, ya nga leo lei, ya lava se meu pa rup sasi ma lea onga, ya aso ma lea aso, pe lama no vet, tana noa, Tala noa, pasoa, pasoa lo tamama lo china. Ia, tai awa ena, wae alu marisa o loto wa onga. Wale isu me sapa alua pesasi hei ore tama marachina. Ema tua rangana no maritas. So I fua e to umatua mora e teito. Ia ngoto yo to loto tulo. Ia ole lumana e to momor fie fie wae ngana ingana e lua tulu. Ora. Ore mkwa maanga ya. Ia leli. Lua suru iwa bilute wate aile tulae ono. But I love the Atlanta, Lunga, Apia, Polinga, Malunga, the YouTube channel. Yo, I want to make a go war in a fiafi, a maya, Ian Tato.

0: Ole au le koe kala kala inga, le fau o le sala maukua. E pei o ngā ruenga le kau sala ma le au manga I awakauki o le kai ao. Pei o ke koe so lia foi, kau la manga. Ole vai ula o le kui a kua, I o ngā kaka fasia, ngā I kafakafa I fale alili. A ole kala foi, kai ka fola o le ala kaua. Fai mai a kafal malama I saua, o ngā soli ngā ale o seunga. A e whailo a kua o malo, Samoa. A ua ua malo maua le ngeia fiafi, a ule malo a fua. Ua whaofo I le vaa o mala e le langa le vaa o mangu. Vi ia le angle leo le akua I loko soifua ma so kako wola. Ua kua ngai aku vasa, lava yaso sa fia ngai I foi. Si o kako wa kungu ngei ungi sila, mai se foi ngisi vaenga o lalolangi ma aso faa mga kuinga mo kama. E faafikai le angle leo le akua, ia walei se mbala yafe. E uia inga langonga pei, uleo langa vala au ingisi e masangi ma mae o le mafukanga.
1: Yeah,
0: Ia kako ke ioi makarikongu, ia e pule pea le akua le soifua ma le ola. Ngei kula fiafi ma kou ke whakaro whaku ma le nganga whalo alo. Whakaro fai pa ia la ufai ngaluenga kofi le akua I o kou faiva masangi. Ia ma kou ke le aia inga o kou faiva. Olo o kou whakangiua I le akua ia kou mai le ua whalangu ma ave ave. Ia e whamunguia si o kako wa kungu o Samoa. Ia le ngaka I leo e ka le sia ma inga pa ia o Samoa. Ia ele koe ka whale inga o kaisua wa ka oko au ala o Samoa a maka mai mangua se ia pa ia whale alupo yeah. Ia fiafi ia ole ale a koso le whalau le upenga ia makala kala le vau filfili o Samoa I langa whasoa masangi I poa so lua ia ole wa ku mai lumar ka ku whasoa ili fiku mea lea ia alufangia ele kua lau whasoa E fai kaua se ese lea kungu, ia mailo finga ngalo pe a kala akur kakou lainga. Ia kakou ke sui whakasiro kakou ula, ia mangongi le kakou whasolo, ia uaku pulanga lalo vaoa. Ia manguia ngeia fiafi, kalu whaaku ilau ko whasa le aula.
1: Pea fwele. Yeah.
0: Ungar kaula kei.
2: Ai. Ai lava.
0: O va coupeise, pe va coupe o le wiki king a ke ai po o col coast nga ke ma fuka mai ai no po.
3: O col coast.
1: E mui ao e.
2: O camaro. Mui ao e. Para gaiso. Alors po.
1: Ya, malo. Leua petelaia. Leu moenga fa fe loa il pa io le tunu.
0: E.
1: Ya, Samoa. Ya, ele ai ele to esili sa ma tutala.
0: E.
1: Leu petelaia leu moenga ia ole. Se langona foi na ole. Olo matu to toru nei. Ua. Ta pau to po ia mau to mamalu. Ia ua. Te atu fo ile naba ia so sa fenga iai ma le asa sao tama.
0: Ali.
1: Ia u te manatu asa tofu mea lofa uma.
0: Ia.
1: Ia ai ai ai al tama fa un longa ta ia. Ia runo vinga ile ia se mea maua. Ia ai ai fafi kai ke lea mole ne fia fio le ua. Ia atalas polo tatu leina ia. Fa so mai so fina ngalu. Ya o ta tu fai ya na mana ya

0: mole oka okusi. Ah, okusi wa kauli, okusi ya avi savai. Okusi o ifane lima ma o isa kaua. Ongisi o ainga of soka imai onga lea wa alu pa u orkako. Arkako lekio. Ya lela nga oka mai kusi ya kusi sila mai ya ye. O lela kue avel vayaso nge isa moa. Ya lela nga mai nge lekio ma pike koele oka le avi isa moa. Nga lavo lo fa wau perka ko pa u. Nga lo mau le avango perka ko pa u e fa kau isa kusi. Pe ya nga maku avaku ya. Ao nga lele ilo umakai. Ya lela nga kafoi leo. Ale ia ngia ume fai ele asol ki ngā makua, marika mā makua, fai kaule kusi lea ia ile, wafilifili male. So soangi, kele kala manga ngai o kala lea kungu, yo konga, yo folasanga, yo mamea ngā kukupu. Ia pe yo ale ose mea alofa ali ila msume.
1: Oi, ea lea lea lea, mesira leo mangingo le vaya. Ewa ale, ole si, ole si cha ua.
2: Ia, ole
0: Ya nga isi fai pule foi e wo ya il moko sui kukuila ah upomongi la fa fongo mai foi makamaka marka ko por kalame ya sa manganga mai foi ngi kus ya ango fa ku vaile le lungo le website le radio samo ah onga wo ya uma fa mau mau ngole ole me okoma ya ilo kusi ya makiliva ko el van po fea ku fa le la lolangi ke ya nga lo walua e lunga inga le radio sa moile la koi kulau nga yai kusi o le vafilfili ia ma fai anga meli ya kulau kusi ya uange lau se lengi kongo le account ya menga ya lufinga ngalo malilie ia le aie le ose vape awe ingul mai puki ma le fionga le kaulang ngei la loa yo o ma malong finga ngalo le afilfili ya le la
3: le zini nga ufari
0: le zini nga ufari ya kui le fionga le kaulang ya ole avi sambo
1: Awe sila sila mai sa mo tu sile. E todo tu sitala le na la tu sile tu sile. Yo e mo lo sile fia. Le fia nga tu o pepper of telling ya sale out. Ya male tu pui nai. Ah, ola to wi na la tu sile tu tele tele le o mal tama o inga le ya. Ni. A faila e mana o se tu si. Ya le lima se fulu tala. Ni. O tu sile. Yo. Lewa sil sil mai fa ingol songa ah yeah yo tu si alen tu si el to fa alof po yeah telefoi tala ta u ye ye telefoi le o ale ton tu si la e sa fa ta so tu si na va tu le va tu te fai ta u ai ah le sa me fa el fale ya alu no te me te fai ta u ai tu si le e ma u ai si ma fu fongol le ya o lewa tu si sil mai ai ya o lo aban lo le official lo Ya, yeah, I'm now stussy. Lo te tala le tatu official lo te su mai fatau. So stussy ma le ngang faro.
2: Hello.
0: O le uka ua le fionga le kaulangi le ingo le kusi le songa. A ma ngai lof kalai mai lof po le mafuanga wale yonga. E fa ingoa le kusi le ai le. Ia waka koi lo le le la au le isa amor songa. E ke le yuko I fa koanga vakul va fuanga le ku. Ia ke longa e se le iku ngai le yonga e fa ingoa inga le kusi le ai. O ke loa foi e ingisi o ka mali o lea kuhusa afso soangi ilau kua fai le fawingo le kusi. Ae maa ele a mwe olu finga ngalo le. O nga kako se e lo le kako maka upu wae. Kako maka upu wae kase ale ikula. Kako faa solo le kako. Ngai upu makana kako lenga. Apo la ele mewa lenga e filfilia le kusi le fa ingor songa.
2: Aroga te yo buena. Kako yo ia. Ia te ulangi.
0: Oh, yeah.

0: là kia cái cô yên ở làm là mấy cái ông làm mà đi cục phụ nó là ông lại yên ở đây cô đua đấy ở đây là ông mua mua ở đây là sáng đi
1: là sáng đi yep
0: mua ở đây là đi cục phụ nó à đi xong à ở đây là đi ông đó và ở phần một cái là cái gì coi mà cô mà tụi nó là đi cô đi xuống vậy thì tao phải là cô lại ấy chứ le tio ma ya pura yes una ma ya un kala le pa ma kala ma ya ya un pa ko ma ina yo na lo
1: ni
0: oi lang ni le ko lo ma to ina
1: ni
0: pa ma kala ma ya le tio ma ya ya le wino le upu to na ya le ole ole e a sang sang le ko ko ga ile ale to lo
1: ni
0: ai to ma so na ko ye le to ko ga ya ya le au la ilang le to lo ngala male tu male ang itanua ya ho ho pale mo mang ho pau se ngoi pa ngoi lo kusi
1: ni
0: ho mang ho ho ale pa ngoi lo songa ho ngai ya ho lo ho songa songa
1: ma ni la mo
0: ma ko ang ma ko yun kusi yo ya le fa ko ma ri ya le sio ma tia ko mo ya ti te
1: ni
0: ya ho ho ya ma lo wa ma lo ye pa le sio ya ma ye ya ta si le mari si angol tu si le lang ta
1: ni
0: ko la lang so sa ni ele ele nga nga ni sa sa o ni le upo ni nga nga
1: ni pa
0: tu la ni le upo ma le upo e ma misi fo yo o sala nei a o mai
1: ni
0: ar ma ko anga tonu ale na le yo no no manda o sa i ngol so nga
1: ni
0: ya le sa ngol ye ye ye tu si ba le le tapo ma mai le tu se ma la fa tu ni lo mai na tapo
1: ia le ila me kau sa vai me kau o ia la me ia a sa le ula me kau fa vai kuku a alo ia le o mau le leile
2: alo fa ftai ma la ia fa ftai mo nga lu nga mai e nga ile fa ngo fie ia fa ftai le song songa e o fa tau ia le ngor kusi
1: ni
0: ia wa ha le ke le si ba e nga le ia Ole si ho I mapo ang ole tele o sosia ma le si le fieto pa. Ta pae mato kuse nga le maiki.
1: I.
0: Ta I ole tele nga ya.
1: Kawang.
0: Ya ta wano. Ya o topa po yo si tasi po yo o kaya o ngole nga lusa. Pae mato kuse nga.
1: I.
0: Ie te o ie mato te fa soa ya ma te kupa.
1: I.
0: Ma mau ayo manapu.
1: I.
0: Wa ana le ai pasen ai no le ai tau no mai ai ma se tala mai le tele o ta ma hi le tunu sai le sen ta pe hoi le yo mo tau la ni o ni fa tu pu manna ai lo manna e ai me la ma na o ai le to tele o pu la ma la lo ba o wo man tai
1: ni
0: a o lo to ho ya pe la o ni na da ma ta mai e yo na o ma po pa e ya tau na yesu tu si o ba a de ti ano u si o meu pai não tá por fora o seu pai o meu pai
1: e ela
0: a ele vai resolver bem e não tem mata e vídeo será matou você esse é o pieto na matou fatino ele le fa falenga
1: falfale
0: e olha mas nem eu vou ir nem é a matou falenga lumbo e não com a ponta que cá ele nem vai ver essa foi ngale mais e o tá e aí matou com essa ver com parece foi vai ngale Ole kalesia ao o maum tawanu sa fa poi.
1: Ni
0: telefono masai. Ko makai ma ko ya ma ne ngo ko ti ki lo ba ya so dea.
1: Ni lo.
0: Ya e videos na ya la ti lo ko sa fa ma tau. Ao ka lo bo war ko ima.
1: Ya.
2: Ya ta.
0: Ya ma ko ye ni mo sa ko so ka ina.
1: Ali la mo. Mo. Mo.
0: Tá, ya tofa ya na lo alfa so mo ya de un tipo ga ku ke bawo
1: ni
0: arto sia male paso a mai le tuo yo ru fina galo maso mana
1: ni
0: le ka ko paso ile tudo
2: ni la
1: No? Kako se ies kako makau pu va ve fole ah
2: yo
1: ko kuyele wo fion al kaulangi e po anga i upu e kapenga kako faso yaima ye fia fi mala ku
2: ya fa ftayat va ftayle faso fo tu sole o le songa ya le la umal mala mala ta tu tu le mafu anga na le tu sial tu simono na ingwa ya na i upu ye le wo mai ta tu te faso e ne fia fi le tu no fa fo mai Ole tatou pumbo mua, ole tatou malai.
1: Tatou malai.
2: Tatou malai.
1: Tatou malai.
2: Tate whalongo e le upulea I aso ia I pea tau au fia in tau au fia ngat telefoi e. Ona whapelea ia ole a kako kakou malai ole a vai lua. Ole a vai lua e fai, e pola pongi fia fia. Po ole ala vose me fai. Ia, onga vai lua lo lea. Lesbe o lesi na ona winga o lesi winga fa pe o le upulena mau ma le taimi o taua. I taua le atunu I aso ia, ia e fai mea fo ia I e fa atino I malai te tele. Mea fo ia I o na fai lea e tatamo mea o e fo linga mai tatani mea fo I peo ni lali ma ni ma ni fali mea fo I fa leo ai. Ia o na fa pe fo le na ili pu mo fo foa. Yeah. E tau otua I tanga o lela asu I tanga o le taua pe o le tasina o no winga
1: kai ku malai
2: ta tu malai ia o nga kai ku malai lo leo vaenga ia e fetau
1: ewa e o leo amairika ka upu mo mufole leo a ka whanong longa kuska mifu faso amairika o fai alofi po nga umai loa vaveanga kaula o mafau fau le kaua foi lele a nga fangua leanga o e male unuari I foi leo So swangir kau, kofu la kau, ya makunga makunga, kofu malai kuwala kauai, kuwale kusepe fa penga kaka ole, ole wingol upulea, wa kofu ale, lesi kunga fangua, lesi kule,
2: ya
1: makunga ma makunga, ya I makapuinga ya, awungi fisopua iyo ka kumalai, Ya le nga mau nga fiso pailo ya le ilisi upu le ka ka ngaka le au
2: la au lom ko wo
1: e ma nga le upu ma e ma fai fo fa nga I ko ngwe ka le sia ma fa la poko poko nga ka ko ka le sia ya le la ka I ku ma la ka ko ka le sia o ki a kongo ye le me ye ki a kongo o mai a o le me ye ya wa ya o mai fo ya fa ku ma ka usile
2: e ma fai fo na ve ton wa fio anga
1: Ya me fa ave con o fio.
2: Ya le la ka ku mala lo ka ku ngu ya o le piko kai le me ya la ko ya o ko le me ya la ko.
1: Ya. Ya ka ai ku mala.
2: Ai ku mala. Ya. O le tato upu morna.
1: Ni.
2: O le upu lona lua o le tio ta Musa.
1: Tio ka Musa.
2: Ya. O lo na winga o le fa ma o lunga fia sili. Pe kaua avi sangata fo fia matamua mua Pe e avi skanka fo ilele pe kau fa palo palo Isi sao fa inga Pe isi skanka fo ilele pe kau kongkongi pea fo ilele sao fa inga kula fale E se anga la fonga fo ilele pe manga onge ke fua ao Pe manga onge ke fua ao sao fa inga Yonga la ngona mbona manatu mana Mana upfo imaan tala fai pe tau fa palo palo wele ni ai nga le fa mawolunga fia sili ya fia makambo mo
1: ni e so fingalo lof po
0: ya le nawo sam tala wile
1: ti kambusa
0: we ti kambusa mo mai le tanga ki ya pa lo tanga ki
2: e ki apo kambo e pe E kamusa fo le ma saungi e
0: tarki.
1: Ua e pe por fa ma wulunga fo le le longa ki a siti. Ua e pe ul mele pe le ka umelo fo le ka fo kau kau ilo ma fau fau.
2: Kanga ki.
1: Ua e ke ime ke saungi e karki a e mungkoi ke le sa varivari pe a saungi karki. E ke kamusa anga iluma fo le le ku oso anga iluma ya. Ia makuwa ma mao le le le le.
2: Alkia.
1: Ya ufaku sainga ile morkangaka kangaka fasa usili morkangaka ngake fuao se
2: fuao le fala laukiga la bleile le fiong
1: ya po se ainga po sa la konga po se kalesia ya awo ke ki ka musa inga ro ka ko kalesia ah le ya ile ko fa mal fa ko kangalanga sa mo a ko le
2: mali
1: konga ro ka ko kalesia le o se
2: o se kalesia ro konga ro ko ai
1: o po wal me mo mo ki ka musa or ko su ya ko fi ka musa o
2: I'm going to go to the house. Ya ngai punga lua le wa ka pe nga beli fia fia kon foi fa so mai le tulu ye pe mai fu fina alu se ya au ngai punga am kai de ka ko
1: ya o isi u puia ya mai foi fina ngalo ka a ko ki ki kala ta ko linga a nga ka ko kala ngoa le fa so mai le ku u ala ngai ki ki ka ko kai mi a au ngai u puia Upo e masangi yang falungo inga ilkelo kako faleve lave ma fafsa inga paolo kongo e kalesia. Ele upu lea e. Ele a muale ka ele o lou sa. Ah. Ele a muale ka ele o lou sa. Ia o leisi upu longa lua. E kaiwinga faa kasia. E kuka faa konga. Longo inga a e. Fio mainge e kuka faa konga lou sa. Ia Awa wa mukia la wala kasinga upu mukia la wala alof po ya male upu mulmuli e ongo ye upu le wa mai ka ulangi si upu e ka le liu e popo e o upu e masangi onga fa alungo inga fo ye isa ngo anga fika linga ya manga ya le ka ko kal ngo fo le le ka fa mal malamba po la le winga ma inga ia fa ngo fio nga sa ngo pe fika la iwa ole ola wale La walea mangulau kiri kofa ma taupo. Ele mo fengo kalango se upo ke le mal malamai.
2: Ah, yela.
1: Se longa se upo ke mal malama mo longa winga. Ia fa ko a ka kalango le upo le a mo mole. Ele a mual ka ele o lo sa. Ano vi ngal kaula.
2: Ele a o pengi upo e mau mai.
1: Yo.
2: Ele a mua a.
1: Ya.
0: A
2: Leo Loya. Que falam com a o loia e amo a life mas a copa copa e a que ele o pô mama e a anga foco aí o lolo ele vai querer falar com
1: aí coisa o puia lá o quilo e aí foi lele ele foi falar com a coinga ah vai lá o pô masangi onga mancua a fa pe pe a kaku kuku loco maleuinga a fa pe com a alusengu e que alu fa ikeke Ah, va pe ya lu sa usi pe o ke la kongi sale aula li lo po. O ke alu fa ikeke mo o popole. On o ke le o ke lo. Ke le am va kuale ma malu ya sale aula mal fa ka funganga. O le ye ko o sale aula. Ah. Fa ikeke le ku fa ikeke le ka ukala langa o kula ko sa mole I sale aula. Ah. Ku sa amunga. Fa ka ule ile va avo ile le wa masangi ngwe fa pe. Ae maliu mai ya sale aula ingei ya o mankua o maka auku ma masala mumu ya or kafukafafunga o maka auku ya sala mumu mele ya ingei fakaikainga o mai la sala mumu ili maka ungu ya sale aula ele a muar ka ele o lousape a o mai ni malai ori koko ki sao loko sao loko ele popole isesi me
2: Maria.
1: Ya, kusa la unga fa unga ngol upu ele yo nga fa nga fo ile le pe afa. e ma sangi on ka ko va ai mo paolo vo ie ma fa ka singa ngu ya le si fa ka ka inga pe o o sa kuala i so va i ma sa kuala i polu pe o inga feiroa ya ke ua malanga mai a i o vo ile le o samala ulu i a mako ya ke vanga mo vai fale o luo mo ku fikalai ia a ko mai ngei le si lo ma ko fo fiong ngei ele a murka ele lo sa sa kwal a e ke sa loko ia la ule ka fa mal mal manga ole
2: ia ma Michael e me fai fo nga ve pe a ka ku ma fo ile a sa kwal ma len salvalas
1: ia
2: a
1: ia
2: salvalas ia fio mai ele a murka ele lo sa a la ga e pa ia o e fa ngi lang ia a Rai ma lungo ai ma kwa mal mal ma.
0: E ka le sa mai ma lu kwa e ele kana fa fa sal le ang ma ko le pure.
1: Mali.
0: Ole mau ma le mar ka o ku fa pure ole malanga ali ku tonga balanga au va anga.
1: Mali.
0: No wa e pasal mai mane ko ma pasal le ang nga ja ko la fai
1: ali
0: ya u ke ke mane ko nga u ke lo ko wa wa ka u de ba onga i polo le le ba u si
1: ni
0: ke ya ko ar va si ya ko ma ku ko ma ya man ko ho re ku ma le nga na
1: mali
0: ya ko ar va si ya ko
1: ni
0: ya la la u ke ke ya mane ko ma ba la populación va a salir a no vos y yo le va a en el creo no por la no vivo de le por él
1: muy
0: ahora va a estar en San Juan de Uco
1: y
0: el mal mal está aquí fácil o le cupunga más a lo más bajo
1: allí
0: no hubo malanga cuya cuya ana le va a un hombre
1: allí
0: no
1: muy
0: por el cabo joven le pusimos o cuya no pensó que le va a poner
1: ya
0: vele
1: ya
0: Mali. E passando aí, né? Mas sem bem eu aí, né?
1: Aí era.
0: Aí vai lá, se aí está com ela, e aí vai... E tem lá, ouvi, a Adela é minha, não faz bem o filho.
1: Né?
0: E... E tá aí, né? Foi com lá, cadê? Mas se é o passando aí, né, Paulo?
1: Ali.
0: E aí, então...
1: Né?
0: Então, o mãe aí, né? Né? O mãe, né? O pai, o pai, o pai, o pai, o
1: pai,
0: o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o
1: nga kayala nga ukala les
2: no ka inga
1: na nga kayala
0: ni bo ma ro ka ma ma masal
1: ni kai
0: nga ko nga nga ro
1: e kai pe vola le upo so nga nge kuka fa konga a kuka fa konga wa e pe yo lo kai ka ka kilo kilo vole upo le lo fi nga ka ulan pe so fi nga lo upo le kuka fa konga
2: Pelo pungang kau mau melukai kaua,
1: mana?
2: Fape sawar va, okonga sawar ele ke sawar sawar ku kalau ele
1: kau fangoya,
2: ele kau fangoya,
1: mana?
2: Ku kau fangonga lo va, kembi aku pule aja samu kong. Sawar va, okonga sawar sawar ku kalau ele semasa samu foye. Pie kau fape ngapole le se ku kau fangonga lo va.
1: Orkeminga mo iye, orkeminga. Ole pe ye poule e ke le konga ya kako ele ka u mai fo ile le pe ka u fa ngoi ngoi pe mfa nga fe mai le la kova e o mai ala ko mai ko kong u voile e ka i nga kusala ma le poule nga va ko mo alo po ele a mur ka ele lo sa ku ka fa ko ka u fa ngoi ngoi nge ya nga u fa ye nga ya le nga ku ku li voile le e ku nga ma fa ka ma Le nga lo le li le ku mai o mo ko ka fa ngoi lo a o mai.
2: Nga.
1: La le ko mai via ka.
2: Saul folau.
1: O le la ka ka fa ngoi nge ya o le va furi la o li. O le ma nga i o le fa nga upu ia le fa fonga mai foi ia le au fai upu ma le ku. wa kele aya a mosha ku pulanga kala vo wala ko faunga inga ia mal malama le wingo le upu mal faunga inga
2: ah ali le
1: ele a muol ka ele lo sa kai pe vo ila le meleng le kala le fam kala le vaso le yanke a ngi ele fiso ka inga le un moenga masa le longa ele ule mal fai ko anga ah a fa pe masa le longa le un moenga or kasin nga
2: sin aso ka
1: yo fal fi mal fal sala fai a ko Beli umai ngai leun muenga, ia Nga le puli malfai ko anga kako fuso ka inga nga Ah, ele a mua le Ka ele o lo sa Ah, kaiko, kala le kako lainga
2: Mala uposko inga o kaiko
0: fule Kala le kako lainga
2: Ia, pewe mangkua Ave ia ia peyuka
1: Ia
3: Na umtala le tato lainga sa mole tenu pele Tolu fitu fitu ta si lima ima tolu ino mera Ya, bala umai na mo nota to laina malanga pa lolo, mo ni la pa so nepo.
1: Ole si upule ala o fion ar kaulangi malo po, le upule a ua. Ua mukia le ala. Ah. Ua mukia le ala. Ah, o upue masanga un faunga.
2: Oi. Ele faunga ke mi foi o si.
1: Ya.
2: Ah.
1: Ya.
2: Ele a da ko kalimbelenga le ai o popole o mukia le ala. Yo kau failo aku le mea male mea ia la me ne ai au ke pole bo mukia le ala ile kongo ro ka ko ai be fa penalo na fa un ai na fole le te mio o maliu ma
1: ali
2: ku so se mea bo mukia le ala o mau ku
3: ye o e tanto pala au no mo
2: mea o i komai
1: le la o e ka ko vala au ia fa kalo fa ku bela ngang falo alo
2: Talofa
4: su. Talofa.
1: Ele não vai fazer fonga com los poema ma cofa o casile o pufo e masangi
2: ah masangi falo ngoi na pé
1: ele malo se mo for laue e malo ale mo fangu ah
2: oi e pe e lo u fawinga ina e te alzo lo ngona foi se mo se foi nga wo
1: ni
2: ah
1: Yeah.
2: Se fai ngā wō a se li'i mas tamaitai. Ia e whapea la o le li'i e o le tamaititia o le nu, o le teine fo'i o le nu. Ia a le iai le mua forau lea e fia alu atu iai i
1: tamaitai lea. Kamekia pia le iai?
2: Kamekia pia le fia alu atu. Ia peila nā e mafua mai ai whapea le o le tala ai. Sorry. E vivingi vingi al mo forau atu. Al mo fanua ia. Ia e vivingi vingi a e malo al mo fanua. Pe e kau whapea ngā fwe lele. Pe e malo ale tamaititi o le nu. Ia o le tamaititi le nā alu atu e fia wha mal malama e le tamaitai lea. Ia. Ia. Pe e tau whapea nā le wing o se langona.
1: Ia. Leo elis kako valaua. Leo elis kako valaua kaiko.
3: Ngai lunga stina.
1: Ia. Ia.
2: Po whamari eina lo
1: fi malo. Kailo ya lo fi po or fesili le au mai po le fa manga fa mal mal manga ko fa a
0: a pe le le fa mal mal ko ngare fa mal mal ko fa
1: i
0: re o pule ave mo mo ko nga wo ho le
1: i
0: ma sa nga ngo fa lo mo isi ka fa ia le fa ka wa a ni ni wa e
4: ya ma lo fa ta che le la va i so fiona
0: Yeah,
5: Ole ko ko mai le kiki luma e manga ia fu nga ai. E le sa va ra ve uros kana ka e va ve nga me fai e va ve fai nga maro.
1: Solo aku ilia falo le ainga so solo aku fa e so ka ye falo ainga ina mukia ah
2: mari
1: se lo wa o kanga ka kapeli mukia ka ngongong va kule
2: ile mokule
1: kwa mokule o lo ule manga ko ile yo fa ingo fa nga kanga ka lupule o mukia le ala o fiso kai uma ya yo ka ko ai ngale wa ku fa nga ulo ule ka vai vai ile upule o
2: e ko fi we su ko wa oi
1: ya
2: pa no solo le mukia
1: se lo nga ko ko ringi u fo ile le nga
2: sa ole le ba nga ile
1: Ile ko inga foile le lenga sawe va ile fale ula ole.
2: Ole
1: maria ko. Ayo nga foia kuloa le se buka unga longa lo se wa. Foia kuloa sa ulwanga. Ai ile kenge kukuila ola ko foi mangua.
2: Nga manga oi.
1: Ai ile kenge kukuila sa manga o ya sa ulwanga. Nga mo wala ile kenge le kala. Ya fe sa ulwanga kukuila. Yang fia fia le or kenge la mobolonga vango e feilo ai ai masau wa onga alu le or kenge o lenga longa kingo o lenga longa kingo ai ai foi lar kanga kor ngule ya o levanga ma kilo kilo or kenge le o levanga fia mafu kor kenge ia ele manga or kenge ya alu foi le le dile o lenga longa ia kingo o le dile fa pe o ia lenga ku o lenga ko ngule o feilo inga Ia lea la wango folua mai sauruanga marikenge o po o singa e ira kala. Ae vai mai sauruanga. E leanga le kinga o singa.
2: E leanga foi lau
1: kwa. E leanga foi le kinga o le rile e felua i le kaukua le ava. Ah, masaru salo lorko e...
2: I sauruanga.
1: Masaru salo lorko sauruanga. E peia, ia vakul fafonga le kumpeia nga mo moe le singa ma le rile kaukua le ava se vai o le leanga le kinga o le rile e leanga foi ia. Ia lea langa la koe alu loa le... La koi fo I mangu e fa pesa uruanga I asinga. Ia, o fiwa asinga e kangi e fa pesa mbisa uruanga. Ia, ele ai e, fa popo aso ele ongi aso ua, ele malo se mua folau e malo ali mua fangua. Ah, ia, kalu eri konfiki ala kamale, e maangai fai konga konfiki fa pesa. Ah.
2: Ha, ka ulu mele.
1: Ia, ola ule vai vai e. E vinga le kala le le malo se mo folau e malo ale mo fangua. Ongo mea ia nga kukupu ile. Ile malanga le asa uluanga inga ufoya kuinga I upolu. Ile mea le anga feilo ai mamali ya koa. Ah. Nga fa pe mamali ya koa ele ifo ile. Le kala ea pe. Ah.
2: Nga.
1: Ile ava le mo ufo leo le ava fakfaka.
2: Le ava fakfaka.
1: Ya. Ka ilo yurufi nga ngano po kausao ea. O ka unga lo ngalo aku mea o ka usau fele lo makua.
2: Era ngai fwede shikala fwede pe o pe o vavasa maa ngai ae. Ah, lefwede ngai ae le lefwa pe nga sau ufo yaku malanga vavasa malo nga malanga au moang. Ya la ufa kali malikenge nga leo ngai nai ae longa mangaku e.
1: Ni.
2: E a fea kui ae ke ewa la kuwele e la kuwa vavasa I alu lo.
1: Ni.
2: Hmm.
1: Aile afei.
2: Aile afei. E rongo bingo e la... Ia o kala ale kungu. Kala kako ki fai kau ia ele mea malea mea malea mea nkupu.
1: Ia faa winga la pe onga iai le pe renga rufikala ia saa ngonfikala iai. Ia pe a faa ngai la unga. Ia. Ile maloa se mofo lau. Faa lua loa pe koruka alonga lau kilikiki fale masi ia ku I le fio angai oe. So a malo le ngufa pe lor kala se sa o ari ele malo ase se mo fo lau e malo aia ele mo fangua
2: o kausa o ele kala ka malo le makong unga o le malanga le makong u kukwila ia fai fo ele po ula male male awo luma ia uo inga fo ia fo I fua ali se mefo mero kala ko inga se o mai maule vasanga o mai ele ise ayo mai ele ise ayo mal
1: Ya, deok. Ele upunga sango merka ulangi ringa umar kako por kala mel vaso len kia kungi o leo ke kau mga kua alof po e mai iso fingangalo mas fingalo kako kalkalango ai wale lo kai mafor kako kaimi umar kako kaimi o lea foi kako aveia le yuka ah por sao e lea ah
2: kako
1: kako aveia le lewa yel kako vala au kalofa
2: Ya, Pakalofa,
1: kudengar Falal, Lur
6: Ya mano ni soy fu ma.
1: Ya la ngom mai.
2: Ya. Of calling plot.
6: Eh. Ya foi. O le upule ya esa osiki na le ngobi dia ko wa le upue fa de mo.
1: Mali.
6: Mango fol mena fa ka wa mo.
2: Ya.
1: Ni.
6: Sol ma ko mere sa foi ya suyo fa mo uma la yi ngi ko ka fa ina kama.
1: Ya.
6: Sa ile va ma kuwa. Ni a fa ka ti po ko lo fuma.
1: Ni.
6: O le ba nga ki le mo ai ba.
1: Mali.
6: O ina foi de de foi de kongin mo udapa.
1: Ni.
6: Wa e usu lo beao. Al kein ho nga e leo fa kamala foi de leo malau malo si se iba kual fa fonga.
1: Ni.
6: Wa le mo le ki kongi ku. O le mo le ka do mo fa gua.
1: Ni.
6: E fa mi ni le mo le a ka di mai mo ai ba.
1: Ni la.
6: U so le mo fo la u le nga. E em ka wa fa ya le mo ai ba ku di mai le le mo le. Nga kong ye kula le mo le ake uore afa.
1: Ndi. Ya.
6: Isa ulo le mo ai ba ka mo se se i mai de ba yo. Ol ka ku mo le. O so mai lo le mo na ka uro. E ka uro na de la bea i de afa le mo le. Ma u alo.
1: Ndi.
6: Onga. Ol me de e pisa is nga kai u kai i de ba mo ku onga le mere e fa de de ku ko bo ai ke u. O fa ye is nga ka.
1: Ndi.
6: Ol me vo nga e u sa u ni ya fo de de me ne on fa ka u ga mo. E te o ka si de ka lo nga ka ku ya so ya.
1: Ndi.
6: Ao mai na mangua le moa nga ai bau. E ke dea i a kala hoi dea. E. O kamanga e dea ni mo ke dea ai ma lo losi.
1: E.
6: Ai mangua la e ka ai ka ema le afa lea ma ua idoa. Lea la e pe o i le mo e ufu e lea e kongi le moa e u afa.
1: Mani.
6: Ia a o inga e ke dea e dea ya se moa ai bau sao.
1: Mani.
6: A e moa fo lau e maua e le moa fo ngua. Ia. Ma au mai noa. O lea uka kou faye de fa au iranga lea fa pe ae. E de se mea la sa wai fuor kanka mai. Pe ole mea voe fa mai. E de sa ule iku. E se maa roi de iku alfa ngua.
2: Ma lie.
6: Pe yo uku ya ka kou ke fa o nganga ye. E ka ua ye.
1: Ye.
6: Pe yo. Ai yo. Po mana mana masi. I ngane nga faye kure upo nga onga.
1: Ye.
6: O ngane ka ule mua.
1: Ye.
6: Pe ole mea ngai.
1: Ye.
6: O la ule fa au iranga ole mea. Pe yo kake. O mea nga maa wai mea foye yo. Pakau ngamu,
1: ali,
6: ali. Ia esok hari ni ya, ini upah dia ngah. Sekarang mai sahaja aku lagi. Jadi mereka lewat aku ikong.
1: Ni.
6: Umbar ngah dia jadi mereka ngah. Woi keke ya, dah uli ya. Woi, orang woi ini pakai dunga. Ida ifa apa ngah? Ngah kuka iya dek ka ida lewat. Si ia kuat dah uli ia wasa oh ia. Mangguhor mereka faham dekala aku ikong ngah ya. Ya mari kuat.
1: Ni
6: ede nga oya di ede a ya e ko mali ko mako e ku por nga ka ya
2: ali
6: a oye e si i oye ka ka i ole nga nga fa ye ma go bon me fo nga nga fa ye ko nga ya ka ko sa mo
1: ni
6: a e se de fa nga ko nga o ka ko sa fa paru paru le ka imina
1: ni
6: e pe yo upu ye ma se nga ai be se me de o se si ai be se pa ro ku ye ke ka u fa la ro na ku fa pe ma yo se ele ko ele lo usa ah o mukia de ala
1: ponga
6: lo ilo de mukia de ala ale o le vanga mo fokane si de tinga de o ma ku ora nga fa nga ku fai ele ese me ko e po ia fa de o pe de kata de ai fa isa o mai kada ia de o ka ku ga ina de kasi
1: ye
6: ah nga sia ye e ko ka u fa de langu ya e pe yo o winga ye Ola e vore shika ko.
1: Ola e se upu leo lea foe. Ka liwe popoe a. Ia male upu mo mo langa mai ko fa ka ai ku malae.
6: Ia onga e pe esa wa ia me ye pe. Ia uro e de ku wa pe or kala de sa fa pe mai. Kala fo ale ke ngi fo ina fa ia maku nga maku.
1: Ni.
6: O ke ka wa ku de ku kai e la kai kai. Ai ka wa lu de ku yuka. A wa ngi lu ia a le nga ola ile la o ke ngi fo ina wa ka de ke ngi. Mangu fe mo de pong sa sa fo ile ka wa.
1: Ni.
6: Ia waso mai lo ni kule asa sa kulo ele e fo ele de ia ia ia si runga ni de ma ma ni wo nga wa sa ka wa ka na u pe yo de upur nga ka u e ka si le de ku nga ka ia un so fo ele de mai de si no wa me nga ne ka ku fo de e se fo ele nga nga ma ka i e ele me fo ele ke de fo por asa u ku fin nga no il me fo le ka ma di e fo ma le ngo ku fa
1: Ni
6: ya ola ime vo ko ma u ya na ku ku lo de ku de de kamani e fe ma ya de le la fa o han ku la fa ni ah ye fe ma lo le o ka ai ye fa o ha pelo o ha u ma fa ba singa me u e de ka un ko fe so po ka ku ah o ha u ma ko de o wina ye ka ku ka ku fa wina ye me ya
1: o le so finga ngalo pa lo le u pule nga ma ko ka fa so ku le nga sa ngo ma ka u la ngi ole ka ku ave ye le yuka Ah, wa upo masangi ngo falo ngo inga isango anga mfika la inga. Embe se afungo ma.
6: Yeah. Okay masangi ke le fa ngare upule.
1: Ndi.
6: Ka ko abi uko masai de fa.
1: Ndi.
6: Ka ko abi uko masai de fa masau sai de fa. Ko il fa ka fa ka ulan. E pe yo upu ye ka ke.
1: Ndi.
6: Upu ye ka ko ke fa ya. E uma lo ni ka ko fa ina fa lo longa ma. Pe yo u fo de a wonga ya ke ka ko.
1: Ndi.
6: Ah. A o meia o mau e cai o mai lo yuka a ve yuka masai de fau sai sai la ia kula ia de faka ah o ina bu o ka uranga
1: mandi
6: pe o le wina le o ke fa nga so ore o pura
1: mandi
6: ka ko a ve yuka masai de fau o lo nga wina o uma me o uma uma sai sai dor ka uranga u lo de faka ina ia bu ah ia ka ko fa pe lo de ka nga le ia o me o le le ma kong Ya bi ya ide ali.
1: Ali.
6: Ah, awang ya ke ka ko ya. O ya ku le bi inga.
1: Ali.
6: E pe ola unga fa unga ngode kan ole upu na.
1: Ali. Ali.
2: Toi.
6: Ya, ai wale ba sa u gibe ma su. Ya bi ma ke ya ko ka ko po kana.
1: Ya fi kai mo lo fi ngalo. Wa amai le ngefi afi le lo maru pa lau. Ya fi kai mo lo fa so le ngefi afi.
2: Ai.
1: Ka ko ko fi lo i fo il fi ku lava ya so pe apu le lo fa le li. Auria. Yeah. A ngo foile le kako avile yuka ya e fa pe o a kongu nga nga ese ese umang finga ngalo sai ai pe o mele amai ese finga ngalo lo po ese finga ngalo kofa ese so umang aku ese finga ngalo o kaiko a kasilo ya nga ko fa pele ya ali ya lewa ma e o filmo fuo nge ya so wa kasit ko fa kako avile yuka e pe folinga mai fola le wa mai le yele le le ole le fa winga nga ya ka ilo ilu finga nga lo ga u manga ya
2: la manga ya wa pe me le nga le ave yuk ka ku ave yuk ka le lo po la lo kongu
1: ya
2: ale wa mai ave yuk ka sai le fa u ku lu ngol fa fa ka blang
1: ya
2: o si lo mar ka blang
1: ali alo po
0: ya de ole ku te ma fo mai nga sai pa
1: ha ali
0: Ini mampu mengingat tempat yang mana dengan ia kau kau kau ya tangguh kau tangguh kau kau iya wah. Asa te mau ke ya? Mau mengingat alfang lah, mereka ni oleh oleh ya. Asa paling baru tu, asa paling baru ini mau. Ia cukup baik lah yo. Saya perlu lekak kau nak kau beli juga.
1: Ta kowo ma ade ta kasi
0: ta kowo. Mela ir kapoi. Mela kowo ma ade yuka.
1: Ya.
0: Ma ade ta kapoi.
1: Ya. Ma kowo.
0: Ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kowo ta kow
1: Sa o le lelo fi ngalo fi po, ah. O ape o uka le fa ka le kore ka po inga, ah. E kai pe fwa lal meleng sa ngo, ya ia, ia, ia leo. Ia, o le a fwa il kaulang, o le fa ka le mali ko inga si kaulang e vaku, ah. A po aangi haku, o aangi me mou e kai ni moanga sau sau, ah. Ape a, kako wo, o uka le fa ka le mali ya ia.
2: Fa
1: ka le uka, ah. Ia. O leo a mai ar kako kemi o vale kiki ar kako kemi mole. Uke. Ma lol fa so le nge fiafi. Af kai fa so lo ko fa lo po va pe foi lo fion ar kaulangi. Va fa kai foi le sunga kai ko. Ia sa mo ma lo fa fonganga le nge fiafi. Nga u a mai a nga kala kala po ngol va fil fil yo sa mo le nge fiafi. Sa ai ma lo fa fonga o foi o sa mai le la ko va la au ngor kako kemi fa kulanga inga. Ia. Kako ave ia le iuka e peo le upu rengei ia fiafi. Yeah. Fusifusi ma kuku le fakufaki kaulanga inga ia mu. Ia maongar kako por kalame. Ia alofangia ele kua. Vakulo kousoifua ele kayao a kayao. Ia ele ngaka ilea le lava yaso ele kaimi ole kako por kalame. A kongwe faifai ama sangile kongu ole kaimi le usui mele kako por kalame ele fiku ele kayao. Fiku ele fiafi. Ia rengei fiafi maile fionga ele kaulanga ngei ma lenga alofpo. Ya kaiko ya samoa ma ko ki fa ko fa so ifu mo yele fiaf
2: ya
1: so ifu samoa
3: ah so ifu
1: ya lo faku

testing 1, 2.

Ja, ile lona iba ne aso sente mal jara folo ga le lua fe lua se folo ma le ona manon folo ma wile tno a vir vi inga ne tua lona lo folo ne no ina ma mal jelo tu si fo ma ma tu wala fa won jara folo ga ya ole ne fo tu sang o jara ile afa mo boli le lua fe lua se folo ma le ona ile ne fo ta ya mo mo ona fa tala fa tu jara po kala me pa ga o malava ile ne ta ya le nga tala fa fo nga le to telo le tno ile ngo ta tu wala leo ta si le mai matolo a mo ya kilani ma no tu tu o yo lona ma losi ya pa pena fo ile fa mo ta si ona ta si mal ta si sa mo good morning ma lo lover si fo ba nuia ola to wea en alfa fa fo nga ya ai se mai line fa fo nga pa ngal jar bukala me ngol Facebook mari YouTube le fa ona fa tala fa mai ya mo ki ki ro ko ngol screen le yo lu ma ko wa fa tala fa mai ma ro le chno ya le nei tai fo Peter Towers good morning sir Malo si fo mori ere nei fo itai au fo Adelaide au Scotty Malo si fo nei itai au fo Ia Tua Sao Na fa fong mai Brisbane au Stalia Se le alpa pola au Scotty Se luai se skako kani au Scotty Malo lama fa aftai le fa tasi mai le nei fo itai au Simona Simeona Suena Malo si fo nei itai au fa aftai le fa atar fa mai Le nei itai au fo si papa se fili male Ia o ba anga masani lama al tarpo kalame Ni se fa fong mai tonfa fainga ruenga The Civic Admin Good morning, malo lover si fo manuire Nei fo itai au fo by Geno Papa, my Lord Chief for Nita Hale. But Spencer, good morning, sir. Oh, my God. Is it America Samoa? My Lord Chief for Morele. They for Nita Hale. Yes, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. So, Leia, but Spencer, my Lord of Tide, Nita Hale, folk. No, if you're going Sir, I know for the nature of folk, for my love of the telelava, my dear for ear, favor, the for die out, my young effort, sis, or my cock on your guy, Mano. Good morning, little manga, my lord, see for me with a mossa, my lord, see for my ever simon Italia, good morning, my lord, love of tight, lay fat out of my, in the nature of folk, a Rachel Seifer, East Auckland, Point, England, my love of tight, fat out of my nature out, to fill out, should be for less a few mess payer. Patalo pa tu ni tao fo malo la versu fu ya ole to tenen au tato as well em so anu ala fa kun ngi kai fo malo fa taile ngai tu atu no sure fa taile fa talo fo mali proclame e ne fo ta help ya to tenen au tato e kadesia o ka ko wahinga ka ko mafu ka ngi kai fo tato fo lo ngai sele pa vo da ron tap sang a malo fo mala fo la mon wiele tno ya pe yele lo fo le tu lo ina pero tu si fo mar ma ta malo si ta jo walo su tu ma ka ro ni ta ya malo la fa malo lo si ya o do sa ya a ele si me mo wa mar file mo ni lo lang lo ka ko ye a no pain no gain ya fa malo lo si tu tem favor le fo ta ya fo a fo e mo tanto we telling fa ngai nai a Mary or cereals more, le mo way supermarket more tamati. Yeah, ma to mat to na filo titi lo atun final my query call sitasio buying or products at le Woodworths. Ole buying a le telin fanga in that to mole breakfast at tamati. Yeah, ale for a telin fanga in for a tattoo for le ole buying a lo ilunga le on a brand on a multi grain cereal. Esau I pusa fo I lima se lau kalamba 500 grams boxes o lo o I lunga le pusa le na le best before le aso tolu se fulu masina e fa o le lua fe lua sumar fitu o anathila na o mawala ina o au tau atu e fo le le langa tele na fa o ngai tanto O le ua fa mai le Woodworths e awa le whaonga ina I lanta product na ona e fōringa mai. O lo ie ini vai nga te tonu e le saunga le mumor si fōmana lo ino tato. O products I le Woodworths o lo fata wina for the first choice. Ma le super value stores I tono ni usila o lo titilo atu. E iei fo I tu monto on Pacifica o le na ave I aia tele o loa I le Woodworths. E a fie la I Cook Islands, Fiti. French Polynesia, Malaysia, Niue, and Samoa. So, in Manila, I found my four letter note in Samoa. The product there at Woolworths, multi grain cereal, a tonal pusa lima salau kalama, a lot of tusia lunga le aso, but best before date, or le tonsefulu fa, tonsefulu masine fa, loa felusu marfitu. Ya o lewa fai no mai e a wane fa ngai na ono tele o lo iwaenga na mawa tonu o pusaia
ele sang ole mumor si fu mana loi no cha chau so mana ele le fa mana chua tu ya cho ne cha ya ya on a challenge fa ngai ne ma chu fu mo nai fa nau fi fi cho mai chi le brand le ale Woolworths a multi grain agri cereal ya le le u chang yo nai fa ngai ya no le wa mai le fa si slanga fa lo ya le Woolworths le fo wa long sa ya umol chelo fa ngai ni sila ya masala ole afia ma motor pacific ya mata to samo ya le wa long ba ba to de ni sila mor si fi ta to samo ke ole ka ko nga samo ba nga lo ya ai ya on pui pui nga la ba mato fo yo ba nga ma ya ai lo so se ba nga la ba me sa me o ta ma fa ele sa nga de mu mo le a se fo ma lo ro ino ta to e ba ba nga ma ya fa si sila nga company ne ya pe lan fa lo ba la fi fi na fi ele recall or product le ale ale Woolworths so fa mana tua tumo oe ele nei tai au mantua o le push ele o products o mana Woolworths na power buying o le recall o le multi grain cereal o lo sau le push ele lima salau kalamba alo ia ele best before date o le aso tolu se fulu o le masina fa tolu se fulu o fa lo fitu ia le lei a fa peor buying ala na ia le lei leu changi e fo ne buying e fa mon mon mon sau ngale mua tantou o le Tell your buying or photo in Malapta EL and Tanga Bengo Leo for Lele Montato, for Santana Nor Fellow Santini, to Maramasikia Shula, so four per Massinia. El Tata Pocalame, or the Tassine buying or Fatupula EO family violence or Sawanga Tonu or Ainga. Tele ana fa ina to tele ta to fo ile o tichilo atu mo ta to o fa tano fa to malo le tu o lo fa fo mai ro to ru a o tele o pe ni si tau na lata i le vanga le na ye le le wa ba tu le po tele le na ma wal ta to po kala me na tau no le le property High Street e Glen Home aule i a forse fo lu po o le so fu o lo ngal po la so fu tala to na fi Mawa tuwaila ya fo e to luata maiti ua umaola. Mare tina o lai tau fa a faistunga te lo maruanga ae na umaya malona ola i to tuwaila na tau o lena maa liwa i fa lave lea eo maltemini nei. O la ua tau fia leo leo se tamata lo vau. Ma fa sinyel tu lango yai ona ona msar mia e fa lavele fo ile le e le tel ton waili sio titira tu li poti ya ma fa talanga ila to to la lata il me ala lai ya po next on neighbors e le ile va tenena ila inga le ton on fanele le levan si fiat fo ile ya ma si fo ta maiti al tele la fo ta mi Mata wina tu sai ma fa talanga na tu ina inisi next on neighbors ile Radio New Zealand Ya ya time yo le po le le le e fa long tu fa si pis pis o a pe la mi sa mai ma tu lango ye ye le a pis te le la inga le initial time ar po la le ona so fu le na ma tu a e a tu po fa la vele ya le na o tau nu la le le le po le a for se furu le po ma wa tu nai ta mai ti wa u ma la al jina la e fa stu nga te lo ma na ma nu anga sa e ala na u ma ma lo na ro fo e e le pora na so le ala se i fate tali li pote le leopola tonu ma fu anga fo le le ai ole ole fafangu ma le fe au tawa mo tato ya uja non fafunga fo iei i tu ala lo fo iere fio ngara santini ya le ntala no e la sung fo alwa sora ne mene usa wanga tonu ainga ene le i le tam fai tato we o ani me tupu tonu ainga fo le le Yeah, ask for help. So swani wale mfaya matua ona fo ia ni tulanga o fese se ingolo yai. Tala noa iso stasi mosef so swani. Yeah, mese fo ia wane ia fiai nai whanau. Ya ono tele ale o sa wanga tono a inga. E ia matua e ia fo ile le, ia ile vama le fese se inga fo ile. Ai a fiai manai whanau. So a fuala i. Ia o whanau ia o whanau ele ele marama lama tamaiti mei e tupu. E ba me le matu ia ai pe ole polenga na male wa yelo fai nai fana ola afia fu nai fana ia pe ha fu ina bevesia ia me le matu ma fa mana tu vai ele ia se ai nga ele ai se ele ele ni vesinga tu po ko fu ma ai nga ma fu le ma fa le tono tu po mai tono lai ai ma fa ia ona fu fo ile ele fo ile tal tal no fa so atu fa so mai
e me ya no ba wele file mu ya fai master talo ma wese file mu tono ai ngol me sili lenta au ma tu ale lap ta inga ale tala sia wo fo mai ai de yo sambo nga luai fo mai a to vai ai lo se un ngari fo mai ele e ya ya se a fese se inga talo na fa na mai ya fai de vai se fo mai sa fa de kongu mala ma fo fa a on a wing on a tala o te tonu ayo a inga maftanga tatou nei matua e ia ia hafe ese sa inga tupu wae ia ia wae ngai le tutusai ia manatu ta mamal tina ia helo ngi mea ku poise bevesi on mela tau ia baku le manatu tina maile finangalo ta ma ia fitu na ile po ferme le lei ia on faile ia nga umane au faile ipu kofi ba uba ko ai ne fa pe ana ke lo ko ai lo fa chu maki nga ya ya mo ka sia fo inga fa ngar ki apolo mol mol ka ma i ti nga de loto ai o fa ku por ki apolo le mo ko ai ke le ya le ka ra chu poi don fi fe fa le chu wa ya so fa ma tu na mo ta chu de ne ta ya se lo fang ye ne va nga ma sha na va nei fa na chu lo fu li ma le fi chu ta jo ma ro de sa mo fa o ta fa fe ga rigid park up so sonia ma feel se mo le chu fu nga pa le vi sa le lo good morning.

Talo falamba tatu to do samboile ne fo yaso te fifie fa filo ye ti oil tatu pol kalame masani ole areto le ola ne fo yaso ma lo lava le soi fu mduia ole mo multi mo te fa fa upe mo mo sa pe olo tau tino mai ele nganga e o ese nisi le fatu tua i tau sanga amuli la tau te fa longo i nganga e fa se se ole upe mo ele aso le nei ole nganga tau fa se se Yaso muli muli. Ole tele yo la puta inga olo ili tusipa ia e fata tau ile tupu tele o mene yo nganga tau fase Yaso muli muli. Yaso muli muli no winga o aso watatu ulata lata ile ngata anga o mea umalava male afio mayo yesu e peo na awa o ili tusipa ia e le fai fai ai peale nei lalorangi e faai ule lalorangi e faai ui taimi fai ngata e le ngata ile ole afio mayo yesu ia ile lalorangi le nei. Toa tele fo ilaia, tangata ole mesili na ino matautia, ole toa tele o tangata fatua tua, matalitonu ile tua, ole aliliu ese mai ilo lato fatua tua sa iai, ya peyong e mai tau e nei aso, e ei keime kewa ya kui tangata sa fia fia ile tua, sa karikongu ya o ongar kuspa ia, e ki koe vaya, ua ese ale mea ua karikongu iai, ya ma ua ese le mea fasanga iai, o lato golanga. E mafua mai, ona ole laputa inga le tusipa ia, waleva onga tau mai, ole makuwa maa losi ale melea, ole nganga fasese, po ole fasese ina, ole afea ngai matangata ile lalolangi, ia itaimi muli muli, ia emaise foi, vai tau nei watatu, ia ufate ita inga, ia ile polkalame sa utau fai anafi, ia utango fai akuesi nga ukalanga ili mako ofa inga luenga male kalesia, E winga ili lunga o penga ta whaelangi, e winga ili mefo ile ole, ole AI. AI ole, porkala mefo ule peam nei male, lua tau sanga wa makaonga introduce mai, awa kele tangata ufase ingai. Lea ua mafai, ele AI ole artificial intelligence, ole se mefo ile mafai onga, fafawe tangata ilunga o, lungo o ele internet, e mafai ona fase se ina I tangata, le ke vai ai mafai ona fa ona lo leo fa ona mau folding e ke kau kala mai ai le lo ele o oe ole mea manga ko le tangata le o ka ngo fa ona lo wata fa ona ma lo leo e kau kala mai ki vanga o oe le tau tala mai o oe le ku mai ai le lo ole por kala me wo umonga fa lungo le lungo le internet le ala e tele video fa pena ua fe pasi ai solo te ngata o na fila sa tau fo ilisi video o le atala o le audio e fa at tau sto ino fo le la winoa mai longa lo na time o Pilgrim e fa at tau ile ile na tau talanga o Pilgrim le te fa longa kule le o Pilgrim le sa la la unga mai ma fai mai langa o nga e la unga e against ilisia o onga le tu spaia e fo ile fa longa Kasela valongo nga fi fa kwisi si ususa matalo no ke lo lava ele o pili cream ma ele o se talto nunga le a pili cream wa u kama sangi fa lo ya pili cream ma na wa onga ma na la umel fortang e ma kwa ese ma wa onga I wala unga mai ya fa ya ke lo mele ole me fo u fa il tanga ta mele ole ole ai fa unga ni tanga ta ya ai le ya Ua tele tangata, ua shia inga le tautalanga lea Pilgrim, ole leo Pilgrim le tautala mai, ala maka upu silisiri lea la unga mai, o se maka upu silisiri makuwa ki ke elava, ia o onga le tuspa ia. Ia kasi alfa alongo le tangata masani, ile o onga, ma tali tanunga faa ke risiano o Pilgrim. Ele o Pilgrim lea ke faa alongo kile leo. Ai ole mangaku ma le theology lea au mai, o mea kau faa se, o le faa nonong, ua alu ngei le video le ilunga, social media. Ua fia hafe tangata ke risiano le lalolangi. Ua lako mngaku. Sa o ala. E se sen me le. Mai le ufak. Ua la unga. Mai le au na ilonga le atua. Ale upula mo o ele asal ne. O le fai ngo fia yo na fase se ina o itato. Pe a fai. E ke le mafuta me tau ne. Me mo mua. Fai ngo fia yo fase se ina o e. Pe a fai. E te le mafuta. Ma fai tau. Le fia ngo pa ia le atua. Yaso nei, melonga lua, fai ngofio ngofa se inga oe, pe afai o oe se tangata, e ke le tō anga ili lotu. A wafo ila alo walu loku e ke faa longo ili awa o inga ol fina ngalo le tua, ma le melona tolu, e fai ngofio fo o ngofa se ina oe, pe afai o le nafo e te tō anga ili lotu. A ole loku ngai ke alu iai,
e le o awa o ina i le tūlanga mamā o le upu a le tua. Wai kele fo isi loku, waku ite ngatai lotu. Wale awa o inga le tūlanga mamā o le upu a le tua, mamata upu silisili e winga i le tua. Ai wā o inga kasi ale me kaukalai, whainga taulanga, whainga o ia mea, whainga o ia polokeki, whainga o le me kaunga whai. Ai wale awa o inga le tūlanga mamā o le upu a le tua. Le upu la mo e le aso ngei. Ae fata mala I me, iai vaenga I e tolu, o le mea le atupu ia ki oe, o oe le sitangata, e vave o nga fase ina, ia awa o nga msese, o lo o anga I mai. Le tua, fafitai, matu I loa le nei vai tau, le anga I mai, o le tele o mea tau fase, a le mataala I matou, e fase ina I matou. Fafitai, Yesu. Amen.

Taylor Tanoile, my boy Malfafonga, Lene for entire foe, after Montana, my old toy tono, or Maloma to Malao, and I put tono to Valle tono for the fine hard winger. Long on Facebook, my YouTube, or some of a bit of what Fafong, my time to Walla Leo, Tassidi Mavatolo, Moya Kilan and Nay, you have a bit of foil, let's turn to Walla Leo, some more, far more Tassion, or Tessimal Tassi, good morning. Malo lovers for my real thing, a lot of mic. Ile tala o le tau le atatua o matamai sa moa ma vai atu o lo o langi le melitau a langi le melitau sa moa wa te alabaru sa moa ele nei taimi o le tai au we got tau sa moa langi le le tau I vai o sa moa pa wei timu le aso lua se full maliva degrees Celsius morunga de pevela le sa moa ea mole nei aso lulu lua se full fa I lona ma walalo tatu tala mai sa moa le nei fo I tai au ma le onga tono vai aso pe atale balu I le tai o nei avano e fatalo fatuali tau bukalame E panga umalava almaru le taiao le ngata I America Samoa fa pena foi le atu no pele Samoa. Nungal Facebook mari YouTube fa pena foi ia le tato fa mo tasi ono tasi mal tasi Samoa malo la versi fo maruia ile nei foi taiao fo se mai talo tau tono in shana nei fa talo fa malo le tano so smai gona motu saute tato ma futa nei taiao fo malo la ba ia le so fo maruia ma ba tola langi le le tau Westport e fa solo na awa oa Otimo ni so buying a Westport la Wauli, the Fasolo Nangi Maria Marsavini Mematu is a Sipos Futon, Morunga Maru Lufa Mawina, or Westport Le Sol, Spulima Morunga Maru Lufa Mawina Mawanaka, Fasolo Nangi the Daily Tau, Frosty to start, the winger, if we take me to Oli Kiona ni so buying all tie out. Spulbaru Morunga Maru Lufa Mawina Motimoru, Fasolo Nawa for a Tau Langi the Lane is your time, or the name for Yaso Langi the Daily Tau. To offer the Kiona Nishavango, Queenstown, Lily Tai out. Sputfan Manuka Malu Lu, Fasolo Langi Lily Town, Televango, Omaru, Sputfan Manuka Malu Lu, Sputfan Manuka Malu Lu from Mawina Monelson, Fasolo Nawa, the Town Langi Lay for Tami, Initial Tami, Sputima Manuka Malu Lu, Kora, Fasolo Ina Awa, the Town Langi Lay for Initial Tami, all is so. Ele baba ya tu in the car call us fully mama no gonna maru fa so na awa ba u jimu ni so time ole wa uli mala fafia na dai lang le le tau la le tai out gray mouth fa solo in awa po jimu la uli mala fafia na dai full tolo mo no gonna maru no ele baba ya tu alexandra lang le for the tai out to al kiona ni so time awa ele wa uli mala fafia na dai full fit mo no gonna maru no Full one of Marunga Marufa Moina Moblenum, Fasolo in our Walang the Lay for the Town is your time in the Needen, Lang the Lay Town or Tow, our own is your time is for Lima Marunga Marulu, Mala Ayoka State, Fatal Fatu Lata, Fomalo Lovers in Formal Wheel, Fasolo in our all the time out, Lang the Lay for Tell or Timey, Angi Maria Matsavini, my Matu is a Sae, Fasolo Nangi, my Matu is a Sifo, it is your time of Fafiana, nice for one of Marunga Marufa Moina, Oka State, yes. Papa ya turu moti matu le pi to love the one moti matu kai tai ya la fa sona awa wa pa timu ma mafa timu ngari so time is for lima malu ngari malu lu fa ta lo fa malu le tno so sa ngari lo bo wording tonic good morning malu love so fuwa langi le le tau awa on is your time is for tonu malu ngari malu lu so fu ono malu mau ngari malu lu fa ma wina mo fa ngare langi le le tau awa on is your time le so fa solo in awa wa Una wanga ni so bayanga tauranga tsuprona moru ngara maru lu ora ni fo yaso fo fal moru ngara maru lu fa mawina mo tau po awa awa pa uti moru so taimi fo fal moru ngara maru lu roto rua fa so poina awa awa pa uti moru so taimi le fia fia na nei alangre nei para para ubu langre nei pa mas de north le so fo lona moru ngara maru lu langre nei ni Plymouth so lima moru ngara maru lu fo lima moru ngara maru lu fa mawina mo nei pia Awa awa langi le leifo ili tau ili so Sipuruono marunga na maru lufa mawina mo Masterton Fasolo ina langi le leifo ili tau ili so Langi le leile vin Sipulima marunga na maru lu ili so Langi le leile tau Fasolo na awa awa ni isimango Hastings Sipulima marunga na maru lu Langi le leifo ili tau ili tila vango Gisbon Sipulima marunga na maru lu Ma kiri kiri roa Emboltone pua awa ta au langi le leifo ili so Unai wanga ni so teme la wauli Sipulima marunga na maru lufa mawina mo Kiri kiri roa ili so Tama kipa kaura wau kilani no fango fasa lengwa radio Samo Ono lo ili maru lu nene itemo le tawa Vaya tumane isa suru mao le la Nene vayango le tayo Fika uli le malvanga le uru ngal malai Bagu ya sama le balinga Ngi kaya ufo uru ngal malai Orko exercise nga a Ia le le Tumau ingo le tau ya soe Awa awa lang le le Sifufitu mo lunga le maru lu Fama uina mo au kilani Mot ne yaso tayo Pe au lia le fasa Rana awa awa lang le le Pa unai wanga nisa vayango au kilani Sifulu ono mo lunga le maru lu Fama uina Ina soa tayo Lepanga yo tuatu las for railing Awa awa
lang de lay, hvis I meget du lader spredning. Hvad så får en af lang de lay, lad stå nær en, lang de lay, lad sammen, lad sig få på utimul, lad sig lort, hvad jeg slår mig nær. Fa mo mo mo mo na uchu na mai la vai tau de ne foi chai mi all the time let's do a lalam pa pa au ni sabai ngor kilope ele mana cholo mon wi mai o chau ele ne tai on le lofa male anga le all the time to mata sili ele langi as fu chasi lo cha de le chula fitu to to mo le bi sa mo mal pa kala me manu le tai o ta tu ele ne yaso lu wi vai yaso september all the time to follow up ole lua fe lua se fu lu male ono malo fa tai le tno e le fa tas mai mal tele mai le chau chua le tai fo ne ma tu fo ma tona alo su le tai hao. Ya matan tapena na itamaiti hila onga de leitele na mwa fwe a vabe hau ka penga ngar kai hau mi hola fa pena fo ona le a stress lo ma fo fa le pisi ya wa kele al kai mialu ta pena ngona fa nau a fa nga la ku le lo po fen ko ise ba yang po ya lo winga mangingo wa ru fo ni si kai mi shu ngo se ba ngir kai hau ai le le al na isi ma tu a man a fa tonu le le ya tamaiti ba ai langai ma sangi kele mo mo ka maki ki ngal ka kala se va kong ya ai ya nai ma tu fa tong tong le ya nai fa nau bai a tu mai la onga ka kala le se bai yang ku le i ku fa le i e ala ma tu le tai ao ala fol ta ba mal chain e lo le ya le mela nga ku wo yong se bai ya mong ko ki e le ai ma se kai mi al wai fu a ile ka su em al mela le nga ku wa ko la onga kongi. Ah, wow, wow, wow. E kere el alka ime koe suwa ipo fiong kongi. Ile chai hao. Ah, I mean, ole paketino, ole chai mi walang, ole kai mi fo iye, makuwa I vave ele, ole kai mi marikai ele fa karilonga. Ya, ne maangara na, ta pena lei, a le leian fa atuan tonu nai fanao, e usika ifo yaka miki. Ku le leise ba alka ime kuwa ile aonga, ya fa pena fwe lanto uniform, ang ho al kai ao al sa o al belang ko ele uniform lai ai ya aka fa ma fang ala uri ma nei tele na a ba ni ngalo a awri ngalo a fa ben fa ngala uri tai ao ko shaki le le ya le ya lu finger wenga pe body chamaiti ya po ka pe ka ko palaka fa mon mole a ko ai se le ya palaka mai ole wole me sa ole mo cha cho ele ne foi bai chaimi a ba ska ko ki ma ngai ola sorun che fa fa le ki or kai fa mon mole a ta wo chelon fa le ti tai ao a o tal tal nol tal pokala men na fi chelo fo ile chele or sise ale ministry of social development lenda tal no tal tal pokala men na fi a e tu sala la uti chilo chole kala ngwa kur ka ko pokala men nga na sa mo ala fo ile kala ngwa nge ile media ni sila la cho ile a for my or sui ole ba ngale a fala po tonga le poverty New Zealand a ala fo at the Taiwan child poverty advocate at the Taiwan factor is le malo at the Taiwan Ministry of Social Development on a lot to say and I ilete enol telo ai ngol en sul fa ile fi mon so sani mo me ai ai fa mai fam talanga la to fa ngal wenga ele on essential la need ye ba ngai o me ai mana mi which are mo kwai se ai sing ye fam talanga so lo ti ti la tu na e kala ngor ka kupo kala me le ngana samon na fi ya la fo ye e fi ngo mai o lam pi tol ba nga le ba ye mo mo child poverty ya fo le le a e ka un fa ko se ye le malo e le tulanga se se te le le a fa tulanga ya na ave nai ai nga fo ya so lo titi lo tula o le ko ko ke le wa au titi lo le no ma wa ni fa mo mo nga na po e le fa tasi le fa koru le fa se furu le fa se lau le fa afi I am a valua over Malaya, valuafe, administrative error. Al Ministry of Social Development, Lena Mafuai, on a teena, teena tele on a ing. My latu tersanga, I'm not me, I'm all at all. O Chichiloatu la, ille to tele on Umerino, Chichiloatu neema, o mawa. Over to Male valu se full valuafe. Yeah, applications for special needs grants were declined last year. Tosanga and Tatu ne etusala ole vale luafe lu tolu luafe lu fa a fa wa mari luafe lu dima ole ya ya lu numero na fo le le a etusama le tolu se lau se football wafe individuals nearly on a on a percent ko ki kya ole on a percent ngi sila a nga fo I na tersanga mo food grants ite luafe lu dima so ole tulanga na ya so le la titi lu atu
Fuanga ele finangalo ole suile ole child poverty in New Zealand. E taona fatu ese Ministry of Social Development. Ono le tele tele le fane tonu marse se o lanto wa ngayo inga advice na avela to tangata whainga benga. Mo le malo le tero. Le na mafua yon le mawani ya lanto wa food crunch. Ya pion tal sanga yei. Ah, wako faisko kere kere so. Ya aon tu langana na yei. Ah, fa fong mai ni se ngā lulu e toro mtanga ruenga lea. Ya mangu yoko faifar nge yaso ke lo aile o kou le ngā. Ah, masala po le baenga la le. Po ngisa inga o kou lko ofisam. Bangi maori o. Basi ya lo fange. Inga ya inga pe. Ah, karo sanga kui fia bongi. So soangi fa mori mori. Ah. Ya walanga e. Ole ne vai taimi o faisi tango tate lo se fuanga. Ya wale ilo e nai ainga tau fa soa soa ya ke leo pide kokongi po fea amo ini me ai ya paula leo sut fa inga fain hau ya fo le leng ya disesi foi tu ele va pe o kome ki alo wala kua mai lau food food voucher mai o e o mai fo fisili life siri ngi ai o e wa mole lo maga vai lo fia ya o nai vangara na fo le leng ya langa sala fo al ke lo fisili langa ya kaka la ke le la vala ko fa so ala ai o akawanga maya food vouchers my oil elements ya anai from talangana na ma wal tar bukalam ya malta jurungole a fale le yele to tu ale ministry of social development I'm so sorry for nai ainga wale fainga fiernge bai kami solem ka kaum kaal mele wai ngi ka ko pa ya matoi from na tu le tu langale yele recall ale and is your products ale Woolworth le na batil tar bukalam Faftelo titi lotu na ni show pa angal chat pokala me lo comment mai e tu lango ya you sorry lang ka mo ka ko pokala me na po o ya mana toile la fam na tu ja ja all night out ya a all ba angal na le challenge fa nga na fa na fo ibo sal bola to breakfast le tie out ya le fo to challenge fa nga fo ni su tanto ya multi grain cereal o le pusa lima sala ka lama la sa wai o lo to si lunga le best before date tonse fulu ofa lo fitu Ya ele ngatala ole fa tau tono New Zealand le Woolworth afa pena fo I a fresh choice male super value ya ole fo ole telo products ya le Woolworth len ave Samoa ya fa pena mai sia tu motor Pacific anyway Malaysia Polynesia of French Polynesia Fiji ya Magog Islands ya langa ile le la fa fikim la opa ku kwana ya le fa Samoa ka ko fa Samoa afa fo mai ni Samoa Ya rena wa longwa tu taru pokala me nei au kilani. Ya tu langa lo yai nei banga ye mor sa ngore mota. Cho a recall lo po e to e fa fo ia o lo. Lo no winga o le popole nga nei che wa final so fo malo lo ina. O la cho lo fa nga ina so ma fu anga na ma na choi. Le fa na cho taru pokala me mo oi. Le fo tai o fo to jo mo le ri sa mo. E no was fu malo lo cha nei tu la fitu. Fafi fenga me aswa o lela tanga boa felisi me kaele o le vii o fenga mai ele so ma le tato kua kalami lingan vol tania Finka Bennett tato fom liangas whanau pe afol fitu tala telefon a tala telefoni temina na e fanga mali tato Facebook mari YouTube a vena vol tanto email on air radio samoa.co.nz Good morning

I bangun ne yo fuala fasaina. Titilo atu o Saina, Iran, Saudi Arabia, Singapore, Vietnam, North Korea, ya Malaysia tunu u elevaia Malaysia, Kuwait, United Arab Emirates, Thailand, Bangladesh, Ekupito, Pakistani, Brunei, ya Malaysia tunu u ampia ke bako konsuli ma torsulono, ya tunu u lalangi o lo tau avena pea. Ya alfa salanga iloti. Ya pe amoli e menei o fora fa saina, na na ua fonga mo fa longo, o le ua mata fa tatel no isa mo. Ya o tunu na lalangi lo tau avena ya. Fa salanga iloti. Ia pe a fa mauni e ia so tu la fono tu lango il fa ngai no fa la fasai na pe nga tu na ko ti a ia pe ora yai ia mo lo se fil nei tai out lo se fulu mo le ono wa te ai nele tu la valu se mai la o mai mo mala fa fonga o ta to wa mo fa sa mo ne fo tai a fo

0: Der var lige få.
1: Nej, hvor jeg er hun jo så. Bag. Og det enterprise mod group man gør. Hvor uså jeg et gaj af unge. Det er jo om jeg fucker mod et af fingerdvinger. Ej, hvor kunne jeg fire fire og show, lov gør mig nogle af lavet. Hvor hun meget kvinger gør, hvad? Vi giver på SUV, van, så skvinger gør, hvad lærer.
2: Hvor fedt, folk gør, hvad?
1: Og det er mange fik og Great South Road, man gør. Hvad vil I lære over, du ser lavet lige med år, du har kun far.
3: Enterprise med det grip, man gør. Så er Ili, Fili Fili, ma avelo og lavet af valg.
4: O esa uni malanga i Samoa, mara tua lolo moana rengto solo o maua isa o seitu a inga ta'avale e talafea ngai maumana o nga. E mawhaiura pikila ta'avale maile maleva le le fale o lopo o whangali'i, whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mo moli atu fo'i le falitali malo o lo e whaamautu ai, ai ai ai ai ngā whaamitoa, o lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai, e nani itupu se whaalavelave ai o lo iai le whaamama avenga. Mara tua lo iai le tātou account in New Zealand, pe lafosa o fo'i le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai lau credit card, e whaatino ai le tungi nao lo sā. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasion ono, po onu meramasani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer oi le moana, pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi, au e malanga asia si I Samoa.
5: Sunga, o whenga whakao e no kawa le fōu maunga Max Ila.
6: Seenga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa uka awad. A ole me piko sili. E ngā le lua li maka alalwa ya so le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pe a I wha I loa yeina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
7: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e faa vai anga nu al pasifika o se si usi o manga e sefe mo le whanau. Olo lātou sa ilia fōini whaiaonga Pasifika, mō lātou whaleaonga I Aukitlani I Saute, ma Wellington. Mō le lesi talaino lautama, pōs talusanga I se ngā luenga. Pāfso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, luono lima, fātor fitu. Ovalu se lau, luono lima, fātor fitu.
8: Tō luas fulma leono, minu tolo tō te tālo le tū la eiva, olo e whāfonga le tū tūare wiri Samoa, mā le pakalame maru le tai au. Whamalo nei mātua te penei nofo nei whanau na nei tai ama mori te mai ti la onga mātua a pisi la wala au nei iso ona whana nati tātou nei te ua tupus whau lawe a whaine nei whanau malanga na onga nei fwoi tai au fau asoluru vās te tasi a wano wha auroro mawale tātou pakalame tātou noa tuai le whiongar konsulo le tātou malo sa moi New Zealand nei le whiongar a whimata le malu to whilau pono se lue wha po te ele yo nei vāinga tāu alo wha soi le whiongar konsulo a taloi one pūpū le tātou taimi. Ya lo fai fona batul telefon fai da mala wani ya la vol taimi ya tara no ini som ta pu fi mal la mail ya no fi mail ta pu kala mai ta lo fi ma ta malo le se fomoni ya
9: ta mo ni ere lo fo le tu lo su mo ta ai a me se vo ir fa fon fon ta po i se ta tu tu no mai la vai a sin china ya me se le po i mo maru sa bo yo tu la no pa te ya po ie whare maro, po ie whare atu, ia mese, po ie whare tāra lei, ia wāre, ngā ruenga mare, pānono ngā manu ole o pinga rungi tofi ele tua, ia wāre manu ia se tātou tunu, e whātāro patoa I tūranga aro ia, mare ngā ngā whāraro tawai ni tāia.
8: Ma lo fa te tele lo fa ngale konsola mo le fa ona mo le temil ta por kala mele ona tono ni fo ba so ta to oglia ei nei ainga ele o manino ma mala mala mai le process for ilea mo nei ainga le mari liu New Zealand ai fa ali wo fefu jelo le fa sa mo le jelo fa ngai na mo le cremation a po le a po le motato se ia mai se fa mal ma nga tulanga le fa mo le mo le fa ko consuelo po le process ia wa ye fo ia a wa le tau na wi a ia fa
9: ste to vai nim ta ta wo on sigue fie chief doctor to me sigue quando si vuo o maliu ni sina nei e fi avi sa mo e ni tu langa ia fa a avi fa de fuge ku pol connection ia o ia inisi ni ti o pa pe o ka e o ai o mai e fi avi e o mala to sa mo a le le fona e ora to tangata ia e bol si fi le tu e ta ona o mai ta to ofisi e se ta sa ranga e avi ta sa ma sa mo the process of being in Itau. A leader of the mass of women.
8: Okay.
9: That's some highly more official. Or pardon me, I'm a little chelsea for Maroin. In the Ifatanga, I own a Maranga Mavile, Lefuleo, or Nayo to Tangata. Yeah, to Rangalna, Konga. Yeah, for Marine to Langa Pena or Capenain or Aviv Sam or yet the one to Chile.
8: Yeah.
9: You're mocking all for Maria, no, but to Ranga here. Either or Mangako is a Sam or in a year one if I to look up in or to Ranga Papeta.
8: Martin with your telephone in Langa. So let you know a little far from my ill process a town of five, but a wallet town of we la mona batu la telefone el fengon consula ya pe ai ni sima nga fia mam la matide la matango fia telefone ni no ina fengon consula le mata bu ne tsaya yo lo le sima nga le lifte fa pulam fa mani no fo ile mo ta to ima langa sa mo a fa pe ile exemption stamp ile to si for la vole le ni usila a expire e to se le le venture fa nga ina na fo le mo ta ka tsaya langa sa mo a
9: yo fa ste yo ta vai uno ni mai ta wa matona Captain of the Nasita to do Molly, Molly, a man of Roma to Samo, here can occur the Kusola, a New Sila will expire. Here on our role for you to swallow for New Sila. Here, Marimanga. Here, a founder, if I am found all exemptions, then play to swallow the will expire. Here, a Maranga is a more the one way ticket payer or Tawapile or the Manatu Naitangata. Here, no occur Malevari, a record year airlines in Malevari, the Evacu Kusula of Fu, Babacumal Kusula of Wai, they will expire a record year. Tawanga is so my capo officer. Here, a fire exemption stamp clear, I wonder if I don't know Maranga is a more. Ele fanga ina ra le stamp le umanga pa ilich ile tsora ule ule expire tabal o wanga pa ile le stamp fold ule tsora fold ule ule fanga temle
8: yeah okay malo o le wata tu wanga tu swing on the tau fo ilele o my time before ne o tele your functions la tu fo ilele fanga ina ia Il tanto fare sa mo o te lo fo le telen fa na tfo tanto po kalame ya wonne ifa tu wai langa ol me fo ya a bu go first come off is serve ah no le fanga so lo ne ol tanto fa mo ne
9: ya e sa le le to vai ol va vi va me su me lo ki se ne fe lo lo po ki ai le vi fu ya fe cha wi le o va no le le so le e in pen ku follow up le ishale a ingale no fa yele poking mo mo
8: pole
9: vu me vu ye tato e inga ai ro wo si lo piere no wo le ma o bi wo le ya no ko ko ya le mo le poking ale ti fa nga e me yo tato tanga ta a ya ya e ve alba vi o mo ni vu vai ka u sa mi a kule e tau ma pan pan ma e mo fa mo tau sa ke le a ya ya ya ye poking mo ka ko pas Samoa.
0: Yeah, I'm a share conquer for my local. I fuck who I
9: pai me saka umu e ni ni si da.
8: Ya.
9: Ma ne. Mo ko mo ko ra no ye sa umu fu fu lu ta ro fu mi pe. Ya a le wo mo wo ma ni me ta vai. Yo. Ya. Ma ne. E ta ro tu pe si ta tu tu ya le ko wo ka ko wa ya tu ni. Ile tau ma fan fan ya ma ta to ofu ta to ofu ile ma tu la ma pena e ro ma jamo ya ma mi se me tau limba ta ro te ka kai ro ku la ngola ya au ma wo ko ile sa mo ta to ro ka ku sa o ale ta tu te ma ai ma ta mo ya mi te so so ni ya o pai fa ta nga ba o pai me tau limba ya ma pisi ni si ku ite ta tu ro ro ka fa ta va.
8: Ya, ole na ole fa na tore fa konsula e mal tar bo kala mele tno ole fa ne fa ta wata tro lo mai sa mo. Ai se se ba nga tfia mana mana mati dei fa si dei le tro tole fa konsula mo lo no fisa bala wane tro o tro tasi o tasi loa ai bala mai fa fa tro o kilani fa nga le code number o iva tro o tro tasi o tasi loa fa te tele lo fa nga le konsula mo ta bo kala mele ta.
9: Ya, fa te fu ta ba i dia mo lo mo o ka ko fisa. Ya wale long long puiri ino se tatu snu ya mungia puiri ya so ke ngai to fim tute ya mesir ke ngai se tatu tunu mo tute mo fai vol ni ya so fa so tu ya
8: ya so fo ya mo ne fo fai vol ni ya so fo ngor konsol al tan to malo sa mo ni se ne fo ngor fe man tal malo to filau por se fa po ba le tan ro ngor ne fa so lolo we no what choice fo lo no mi no to ta ne ole tu la.

0: σε λίγο η βουτσού. Άμμο.
1: Aukilani Sauti. Sa ilise sa mo oe malo aing. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moin. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo ile upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, filifili, maave loa lau tawani.
2: Sunga, ofenga faa kao elu kawale fo maunga Max Ila.
3: Seenga uka amilo yau kilangi. Moko e foi mai lava yo tara ili Tire World and Auto Limited. Lea ima waiso skoi nga mag ma pa ukawar. A ole me piko sidi. Enga ale lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te moa hai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo iseti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness ili na ole se fulu tala pia e fa ilo yeina e fa afofonga ili Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ili lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Pole lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: Papa Toito, dental smile everyday.
6: O te ngana uniform. Fa vavene loi le Papa Toito e dental. Ma fa o ngalau community services card. E se iai lo unifo ili nao le fase fulu tala. E faya foi unifo aroi fa ai ilai lau smile. Susu mai pe vala au mai I le papa toi toi dento I le lua fitu valu fa valu tolu o le tua tosi tolu fitu lima.

tausi tamaiti tausi kamaiti lu mangai mangwi angalu ai ya ma udua ai ala patalo pati losa sama bau mai mele pode ositani balo se volo alu lei jungol ti ti akono ya diken sanele patalo vatu datu tautua Lise o tato pukala mifanga solo lita ya onei Leo tue maon tato fuso tae tufu ilia Ile tutuwa la unanga ale Pacifica Family Health Group Leo fio nga ngalman manda waifangalo na seri Faa mana tupea mo tantou Tulango lo iye ni pepeche lfulu Ya imaise fo yo fala au Mamea umalama tau faa mana tumo tantou watunu Mole soy fo malolo ina Banga solo fo leo niso tato faa fie vianga Dali tula suma tasi tali mai tati telefoni ngal Britania. Ole am fayo na fa wild tati pokala mi fo ilia male sungal fo mai. Ya pole sungal fa ya ong ngal university. Doctor mtava tu tunu mol tatu watunu u ile neva yaso. Au te fa malu lua tua ono le motu sial tatu pokala me ya ona fuwa. Si le fiel tatu watunu ya ai fa tele tua. Ole um fayo fa wild tatu pokala mi neva yaso. Pa filo ya tul program mel fifia mai le mamalo ta tu want to know olo mafuto ba ina isa mol ta si olo tesimal ta si famo au wala alfa ba ba ver le piscina ke no le melo ke no isa mo le wa le veta bali le wa la veta bali le wa la veta bali ai le o se atu nutele wa ba ni makau ki ol mele ye longa winga fa ngi singe se se wol va va ve hey awol va ve Pagali, pagali, ya, ya, pafinge ya, pafinge savai. Oh, okay. Leango finge savai ye kausi dobla iki kia ere kai kai vavi vavi. Mia funga e alang ko ko ni leke ngeki bal mo kiri sala fai. Leanga is low ni le la komi fai. Patalo patule, sojo yarimia. Alo patu brada, sungal fomai. Olo ngasolo tuole tielo ngase ngase. Ya manu ya ufai balu filimal ne ya

0: Toi jali mai ol tatu po kala melni jaya ol lewa se emerge melwa tis fu malcholu minute o wa ta nei le chula SF fu malchasi. Po kala be fa popo mo tanto le so so ina fo ol tatu to chu malchatu po kala me fa ngoina ol le tal talanga. Leu fa tsi mai le sungal fo mai ol sungal fa ya ong ol tatu university Samoa. Le tu e tau fa'ailo tau tualet mali ima malo tanto wa tunu peo na ili po kalami lingan Samoa. Sunga ya ta yao doktor mtawa itu tunu le fo uwe lungo tatu po kalami. Ya, tu e fa'u wau le tatu tau tua mali tatu po kalami peo na masa ni yai. Ya, fa'a malu lua tulawa le tatu wa tunu peo na ili tatu po kalami. Ya, ono le motu siya fo uwe tatu po kalami. Ono nisi o vae ngasa yele tatu tau tua. Ya, misi fo ima il tino sapo iya fo iya fa'u tai le tua. Leo tu e teli umai le tatu po kalami. Toi mawale malosi, ya mwisi fote soifu wa manuwi ya lisunga lifomai. Toi fa wawadi tatu pokalame ili neitayao lea selulu. Neitayao fatalo fatu bale nganga faftai. Bale loto meme ila usunga lefomai. Leo toi mawale fasoa, toi fa wawale pokalame lutalitalanga. Pei ona ili lau tautua ili mamalo lutatu wa atinu. Fatalo fatu bale nganga fifi ya neitayao. Malosi soifu wa manuwi ya malofo ili langi mma.
1: Ya malo faftai titia, faftai ule ua. Pule alofa le atua e fafo isia lo malosi. Paftai le foi uwa mose ma noa eto e faa uwa uwa ita au nanga foi awala tu le por kalamele tartalanga. Ia e fata alofa atua e foi le fionga le pule sili. Malo le aufa inga aluenga le tio Samoa yo kilani. Ia lo faa pena ona awina tu sao atua ile ne foi por kalamele wale lau sile fiele malo le tato watu nuu. O lo o mai mo mai. Ia mfa anongo lo mai so si tafolu kilopi. Ia fa pena foi ona fa filo ia te foi le mamalu lau tele si tato watu nuu iso se tafa o lo fia ngai malawa singa isi isi uli nei asu. Ia au tato wa ngātu foi fa atino lo tato wala awina. Ruai ona o li tatemi ia ma wa soa foi ele imo se tato utoi filo inga. Ma il tolu ufava ia su taluai. Ia o li fa talu fa ala wai tele le le mamalu lau tele si tato watu nuu. O lo fa pena ona fa afonga mai le nei pol kalami.
0: Malo faftai, Dr. Via Lili, lewa tue mawali tato wa fasoa. Ya pe ona yele tato pukalame pe ona fawawena ayo le nganga faftai ya ili antua. O lea labolo o solonga le leima manuye mea uma. Ya emesi foi lau tautua malamdanga le malo le tato wa antunu. E ala le tato pukalame o le tato talanga. O hama le tau ya tato sa mo, Dr.
1: Ya faftai titia, fapenao na matu wa ovalava le vivela. Ele ngato le vela a o le suinga o le tau o matua mamango a toa. Le foi a vat fautuanga fo ta por kalami o nei tai au lea na mu waile maenga o le falmai. Le me olo fapenao na tu wai o keseni. O ana po na mu wai ia fafonga me foi lea fio anga o laulii. Na mu wai se ta si o vaenga fo i o le awala i laulii. Ia o le foi a vat fautuanga wa tele lava ina pa a ia le le vao mamango mamatu tu le ele ele ia ono le vaitau le nei o le tu iefu o le vaitau fo ile le mamango ai le palapala mfapena fo yo no mamango ai ia lau la au ia fa itete ngata lava ne fa tfa fautuanga i meo ota susunu ita fa ala fapena fo ia tua maota o a inga ia si tau tuana le nama a inga ta hua tua ese tu lana o yeisu inga le tau inga ia tatou
0: moni lava
1: fapena lava unu mamango ia ma afia ngo fie ili afi ia lea eva tu fautuanga ai ai olo ulangi li lei le tau inga ia tatou mai tau ina li vivela le la
0: amutalia le tau po kalame male manta ngo fio le fasoa e maise tu blanga olo ia ile tu onlalo marfa manato le tatu watu numo tatu Samoa pia na mai tau ina atuai ya tulanga lewa telefo ya mu o lewa tutupu maniva item ya ole matala tanto mana ya ole matala tafasol nita ya o doktor si ta tata no mumua ile vayasu umabai le sa fatinu ina ya le tulanga tato wa le mesina festival ya itono le tato watinu ya si amaisa usa unuanga wa ole sa fatinu ina le tato pakalame le tato watu la sa utilo tilo le afo isi sila la usunga lfo mai po la usunga lfo ya onga le nepo kala meleu mo fai on fa asol neva yaso anto ya ba se timbo mo fo ilo chelo lo facino ina le nepo kala me ese mali te wila ya na pokala me sai
1: ya e ma e fo ile tu langa wo ye ya le facino ma fo ile a mesina le ne fo ita usanga man tu fo ile ta usanga mo mo ne usu ya ile ngo mali te wila anga ile mesina ya upuma sanila vale atu nu ya esu ya fainga atu mafa mai sui fo ile ngoa ia aolo tu maupea ia o o afo inei o vaenga fo ia o tatu anganuu le fati noi o le nuingo fam talanga na sui mai langa o le ngoa mai te wile le mea sino ia o, o fati no nga lava ia mga duenga fati noi peo fa pena anu fati noi ile ngata o ta alonga fa ale anganuu o fa fia fianga fa ale anganuu o ngā sesenga ia o le me umana ngole sa faatino ia male faatino ina foi o o faafiafianga ese ese foi sa faapena ona moli mawina ia male tawalunga ina o le sa ilia foi o le o se tau power tatou atu no salo tasina vaenga tau o le aferta faasua ona o lea lava e tanga ina lava le upula o le tau sala le fanga ta tu fo ile pe ta fa so mo mo ai fo ai atu no stendi a fia ta fa so neyes ia na ta va tu fo ile fa fa tu anga o le mana ia io ta tu pulor ta po
0: ia ia ia
1: i fa mo ta la ina fo ile anga anga male au tu o lo fa pe na una fa ti no ina ile fo i va nga ta u o le por kalam ni o le me sina so ta tu no o le upu a ta sala i fo ile le a fo fo ma ma fo fo i lo na a ma fu ang e pe fu ile te e va ma ye sin fa te na inga la titi ye ona ole ala vai manino ma mala malama ye o o tama ita yo le tu nu sa fa ma to ngi sala ye po ole tau fo yo sala pe na ye tala tu u mar tala fa so pito si ta tu no ye ai pe no fa pe na ona fa ai ona fa ai ngo ai le nei por kalame ole sa i vinga ole tau sala ye ai mana ye pa asui sa i vinga ole tau po ole tu nu e pei e wha amatala ina i ona nafa o ona tiute, e pei fwoi ona atangia mai. I, i aia inga po criteria lo whapea ona awina mai e le fwoi tau vanga tā hua. Nga aho le matango fie fwoi le whaatinonga o le mea sina. Ia e mamoli fwoi le wha amalo i au fwoi u whape nasa tau sinio mo manu malo. Pataita inga ia manu malo mai le rito rina mai le tauanga fo ile tu ngā fautas manu malo mai ia le au kilikiti le tuau mai tia vea so mātou o tia vea papenao na manu malo le tauanga o le kilikiti ali tu pawari ia papenao fo ima le manu malo mai le kilikiti
0: tamaita
1: le manu malo mai ile au le mai fea fe foi au le manu malo mai le ile au ta mai ta ya fa pe na foi mai tele foi ta va
0: tele ta va manu
1: malo mai si manu malo mai foi ile ia mai ta to wa ta u po foi fa pe na na manu malo foi ole a avea ia le fu au sa mo mai le mo on on le mo on wo fit e mo le foi fa malo ile fio ma foi ia fiangai